Zai mui ta kan ngai thak ta kha zoram chane zai ni a haron sak ta kha ka wangai em ti hla ani kan hla dot le atan kanun trouble ti hla Jonathan lian na sakalo ngai thang u

0: nangchau hi ti hlaron se tu khazoram chani ani achu ti jong chu ton trum atana pathian fakna lakan ngai thla kho thei te chu hani e
1: mania mania damlo opd kalo and chu kumsom pakuami vel khania number 4 awang khan in home admit tur kha ania la no pankha kati khop meya kumsom pakua mi vel heroin ngolve an ni meya kha kan zo chen chunin kumthum vel number 4 in chiu me to thu kha soya la no pan awang khan kan zo chi xela kum number 4 ti mine enge iti chin katia TP nasatakin kumthum vel ka zumana atia anile chumi ma le chune engi ti thin ka tia mezial hi ka zuna sa thin khop mai kha atita

0: Tatanga rilruaron om ta chu lehi zirna lam heng lam ngol veina chungchang zirna bua te le damlo kan lo enna te po hianin i achiang em em a number 4 ngol vei kan ti tam takhi nie a thena zong te chu number 4 han ti ngal thut te pon om rulin a tam zo ka hi chu hote te tanga bulan tan hote atangin bulan tan thina ni ti kha kan thriat a poi mo leng ka thria tiang khanin mezial te an han zuwa chuan chumi hnuwa tri pa te an lut leya a then te phezu a mum chi a te an luta tiang khanin asang chho zela number 4 a te an lut chho leya tunlaiya chuanin heng lam zirna lam a mi thiam te na an soidana chuanin tuna kan han soyang chi rui hlo number 4 ang taka kan langa ilem lo mezial te le tri phan zuk zeu zeu ang te hi gateway drug santia chumi om zia chu ngolveina damdoi ang taka kan langa ilo ania amaro chu a ai sang zo ka lu tir thei tu ani ti kha vuini a hian kan thriat apui mo hleng ka thria hote te anga kan ngai atang khan tiang khanin an han an ti chowa chu chuanin adang ti le zel pui ti lo na kha alo in hong ti kha alo nia mi zel han zuk to kha chuanin tri phan zuk ve chin zo pui ti lo na te an lo neya ti khan tri pan lo ti to chuanin he ai dang anuam do hi omanga ti kha a thluak khanin angai tua ti chuan amu ma te atuya te an lu ta ti chuan an lo rei dowa he ai nuam mo manga ti kha thluak khan a zon rem to awang khan number 4 a te po alo lu thei kha alo nia hei kum som som panga do mei kan sinot hospital ke wata zu te drugs ngol ve te kan lo enkol na atang po hin alang chiang hleng ka thria kan dam lo tam tak kan lo enkol te hi an han kum chiana counseling te han nei hian number 4 ti ngal top hi chu engmuni zat an omrualin atam zo ka hi chu tuna tanga kan han so yang chi hote te tanga bul in tran chho wa khati anga na ngolveya lu chhota ani ti kha nu le pa te hian kan thriat poi mo hleng ka thria fa te kan engkol na hianin i hote te anga kan ngai mejil zuk te ku ve e te po ani ang heng anga tang hianin kan lo fim khur de hi alo ngai alo nia chumi ni lem lo wa he ta an ngolve number 4 an ni ti to chin an ni anga hi chuanin ti lo tir emo han sim le tir hi ahar em to awang hian abul lo in tan na lampang ang chi anga kan ngai tu apui mo hleng ka sia kan dam lo lo boi pui thin te hi atlang puin me zialan han zuk chin te le tri pan lo zuk ru ve tan kum hi teenagers kan tiang chi kum som pali som panga som paruk vela tang tian alo ni tlang pui thina khang hun lai kha mihring thuak in siam wang lai alo nia aniang rual no panga phei chuanin chik jok le uluk jok a thilan ngai tu a theina lai bor thuak a kha ala pui tling lo na sa em ema ke ni pui tling a chuanin khatlai bor a kha alo pui tling na sa le zual to ta e hi chu thalawang a ti chi lowang apoyang nakina tan kan han ti thei mei zungzung na angkha aniang tle rol kum som pathum som pali som panga velanga kha chuanin khatianga nga chik takle uluk taka ngai tu a theina khan lotlak chama wang khan seilen laya nu le pate mezial zu chi te anlo nia enge zu in chi te po anlo ni chuanin khang kha no pang hian anlo thlir verenga ti pui lo tur nianga ngai na te kha an mani ril ru alo oma kan so yang in khami an ti chuanin an nu na hong dan tur kha an nianga chuan an la sha thiam ve chi alowa pa ber emo nu ber kha mezial zu chi te mo choi kha ma han zu me yang chi te amo thil han ti kho ma tlem in ve thei me yang chi te an lo ni kha chuan no pang khan in an lo zira ti khan anui na ti chuan a poi lo niang ka pai na ti chuan a poi lo niang mo ani lo pon thil han ti khom te choi kha ma te mi zel han zu chi te an ni kha chuan in no pang po khan in ti ve me a poi lo niang a kanu pon na ti lom ka pa pon na ti lom tin ang ril ru khan lo ne kha kha nu le pa te atang khanin an che zia le an thil ti dan atanga thil lo zir me kha no pang kha kha hun lai kha chuan an lo ni awang khan nu le pa kha ting ti chin om kha chuan in no pang pon kha tiang zonga lo ti ve me poi ti lo na kha an nei ol sam thei ti kha lo nia chumi awang chuan nu le pa ten zu drugs ngol ve na chung chang kan do me kan han ti rual hian an ni vek ton nuwa han in trong trai pui chiam te kong han zo le chiam te hian in omzi em em te anei lo theya chumi ni wang chuanin no pan laya kan fa ten ke mani tanga an hmu le an zira kha thui takin an pui tlin hua a ngong the ani ti kha tun tu ma hianin kan thriat a poi mo hle in ka sria kan han so yang khanin no pan laya mezial zu zong zong khan len nuwa ngol ve an ni do ne kan ti na ani lowa ama ro chu kan soi angin mezial an zu to chuanin adot le zel ti poi ti lo na kha aluin hong cho ani ti kha kan thriat thar le apoi bo hleng ka sia a in ven na kong a hianin kong sang sang I ma te kan la thina amaro chu poimo do me chu chung ku atang hianin bul kan chan thata nu le pa te po hi hianin I kan fa te na kin a an om dan tur zuk le hom chung changa te ngol veina chung changa te tu na kan enkol mek dan hianin thui tak a hong ani ti kan sriat a poimo in ka sria he saprama te le khazir teng kan zubom thina addiction zira ka zukom laya kazir te zinga poimo do me pakhata chu I kum tam tak america rama chuanin addiction alo om chan dan te engatinge no pangina rui thei thil anti na chan tiang zirna te alo tama chuta an zir tam tak a poimo do me pakhata chu a study antia chuta an zirna chuanin no pang nu le pa in thren kara salient te pa in nu akut thlak na chung ku no pang salient ang chi te emo no pang kha an te laia sex abuse emo physical abuse kan tiang chi lo tong na salutuk anom te khan anlen nuwa khan in hetiang no pang ho kha anthuak in siam mek lai ania wangin anthil ton no pan laia khatiang khathil tong an ni chuan anlen nuwa heng angkara no pang seilian hi har sat na sang sang an nei na sadua abik takin mi pat mei chiat no konga te le ngol ve na thlengin tiang zong khan along hong the ni ti te kan zuk sria kan zuk zir thar lea chuta chuan in mizoram po rilrua aron om zoma nu le pa in kandam lo te kan han ngai tu hian tu na kan engkol tam bera po hi nu le pa kar lo wa sei lian ang chi te an lo ni du khop me a han zo chik do pe zon a then te chu tu na kan han so yang chi te la ya kut tuar kut thak lo tuar na sa do ang chi te le khuai khem lo tok ang chi te emo pa te na an nu te kut thak na chung ko sei lian ang chi te kan lo ni nok me rin lo do main chunga te awang chunin ei mizoram a po hian ma kan la kan ti na konga hian in khang te te chung ko ang tangpo ka malak ngai do mei kha ani ti kha kan sria thar le apoi mo nu le pa in thren hian ngong kha lo nei thui le mea pa in anu aku thlak na chung kuwa a no pang seilian tan te po khan khatiang zong khan ngong alo nei thui thei le ani ti kha kan sria apoi mo in ka sria kha ang no pang kha an lo seilen na konga du lo riau nia in sria na ang chi te mangai lo riau nia in sria na ang chi te nun kho hal riau nia in sria na ang chi te an lo nei du bi ka antia khang kha an han seilen zel na khanin I rui thei thil manga kha ang ti zia om poi ti lo mei na ang chi te ngai tu na thui tak nei har sat na te tiang no pang ho chuan an nei du ti te alo ni awang khanin ti a ma kan lak na po hian ani chu asuala om tha du lo ani kan ti mai pi lama hianin tet la ya tanga seilen na te le no pangina an thil mu te khan thui takin an len nu a tiang zong khan angong the ni ti hi mizo mi pui te po hian nu le pa te yan a big takin kan sriat non le apoi mo hlein ka sria tuna kan om dan hian na ki na kan fa te ma kho hun kha thui takin angong ani ti kha kan sriat non le apoi mo in ka sria mezial in leitir mei mei te sa da ku vai leitir mei mei te po hi chik zo ka kan ngai tu chen apoi mo in ka sria atira kan so yang khanin nu le pa te na an ti min leitir kha chuan no pangril ruang kha chuan apoi lo ani ang kanu le pa puna ti lom ti mei na kha an lo nei thei dona chumi ni wang chuan in tuna tang hian kha ang mei mei ang te po kha fim khur thar le ta ila nakina an len nuwa kan boi le na tur tam tak kha khang te te tang khanin I dang lam na nakina aron siam le thei dona ni ti kha voin ya hian tun chu ma hian in ishe thar leng u
1: kan ngai thlak ta kha ru ihlo do na konga nu le pa te sha tur ti thupui manga lal chan hima haral te sinot hospital du tang ina athu sei ani he hi akashwani aizol ani tuna chuan kalungdum hun kan man alo hun le ta a he intan lamoi tak tak nen tukina kan lo le le ta a min ngai thatu te tuna hian kan puang lo kanga facebook lama min thir du te inom chuan life kan ti me kan di kha kan soi ma se du ani hei ka soi ta kang in tun tu ma hian pathian fakna la in tan moi tak tak karon thlang chuaka in jing kar hun te lo ti jang khaya mo in nia pathian fakna le polna hundom takte in lo man the nan ti in lamoi tak tak akron play don ani a ebul kan tana dar sari le achan ve thleng kan ti dawn ani a hun kan nga em em a chu mang chu min thlir tu te po a top thleng milo ngai thlak pui milo tel pui turin.

lova en tin nge he ko vel chwa san ni kan nei do na kan lung phu te a phu to phun a thleng do na chu huna chuanin he ko vela kan ro puina te kan thil nei te ti ti mayang mo he ko vela thil sang sang te hi eng poni se achia emo tha mo kan kal san do na milo hmuak tu tur hi a om don ni chu huna chuanin chu milo hmuak tu tur kan pathian pa nge chuanin milo pomangem milo kai du angem kan ba na milo kain ang chunga milo lo mangem ti kha in ngai to non fo hingai chinin ka sia a he ko vela hian felfam kima om theilo amai ro chu kan hun le ni te hi pathian lom ta ka kan man hi anga ya kan thi huna mo heleya kan hun te lo to ve huna po thlamuang taka chatuan huna kan thlena kan chol ve theina tura he kho vela hianin kan hun le ni te ngun taka ulok taka kan chhiar hi poimo tak zera ni ti kha kan soi deuh do phutani o tuna chuan min lo ka yangem ti la Joseph zai ming thanga sakilo ngai thang o

kan ngai thlak ta kha milo ka yang em ti hla ni aron che to kha joseph zai ming thanga ani ole tuna hianin kalung dom hun kan mang me ka ni a soi tak angin kan puan tak ang khan facebook live lama milo tel pui turin kan som hal bok che u ani chuanin kan hla dot le tur hi khongai na mak moi le du om ti hla ani a hela hi zoram chani sakan ngai thau don ani hela hi kan she che wanga la chuai thelo eng tik lai po hla nung reng mai te po han ti la tho me nang ni pon wena hian ni lo ngai thla ka in lo hlok pui ngei thena turin in tan karon hlan ani khongai na mak moi le du om zoram chani sakilo ngai thang u

kan ngai thak ta kha khong ngai na mak moi le dom te la ni ar zoram chani sak ka ni ale tuna chuanin khei kan la dot le kan kal le nga langa in tan e la tha tak tak te karon chop chuak nem si a ti te ang kan ngai thak tam lo te po kha kan lawa zing kara hei pathian fakna le choi moina hunte a shan pa in pathian polna hunte nei reng te polo har sa china tuna thilti pa ti po a milo thlira min lo ngai thatu te khanin heng pathian fakna la moi tak tak le tha tak tak te hi ilo hlok pui kha ka du em em a chunga tan chanin special taka karon thlan chwa ten ni ti kha kan soinon le ani chuanin i hlu ani ti hla kan ngai thla ve le thunga hi hi ke zore mwana zore makhyang te sakani a kan she chewa he lai chu pathyani na man em em mai kha ani a tuna min ngai thatu te le facebook live lama he tuna min thlir tu te zong zong tan he la hi karon hla na che u tuna ilo ngai thang u

zai moi ta kan ngai thak ta kha i lu ani ti hlak zo re makhyang te sakani kan hla dot le tur hi min shwai zel chin ti hla ani alal du saki sakani a ani po hi kan shiat angin chuai theilo ani a pathian in a mang chhun zom zela ala tir chang avo in thleng in landal tak tak mangin pathian fakna hla mangin Mizoram ipoy te min oi china ton chuma po hianin moi loti vele nge kan be se ani o han ngai thale ngal phot mai ti ang min shuai zel chin ti hlal du saki sakilo ngai thlang u

0: zai moi tak mai kan ngai thlak ta kha evral nun thare zai ni ala ron sakta kharing tu tong china ti hla ani a chuti zong chu tun tro mata na kalung dum hun puala hla zai kan ngai thla khau the te chu ani a min ngai tha tu te in zawa in ni nuam tak hun that tak in man the na tur khan do sakna kalan vek chewa kalung dum hun masale masapera kanin tong le anga lamoi tak tak neng kan lo let le thwai don nya
1: ti dam thelo shik pai turin man lel su van doi wang a in du khan sual wanga hiv aids kai an tam zok rui lo la fim khur la hiv chu ama in om ti ro shing nun zin ko nga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi Sinot Social Front so mitse ani eh.

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le vathe nan le taksa chakna anlo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalau ani

Fele awares le tuiri lamchi tamthei angbir pek ngal vat tur ko chalo are ma awares pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lo na dehydration akhen thei dehydration inei lo nan awares le zing e vat ton nia awares le zing thi sub center naibira athlonin alakthia nopang ko chalo chu ni som pali chuang zing pek turania ko chalo are hnu po in ni som pali chuang zing pek nge nge turani nopang ko chalo ta na awares le zing pek hi treatment him ania ko chalo atidam chakani nopang note nute nilai ko chalo ti chu ei tur nute pek chul lo tur andam lo lai le dam hnu po in thataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ni mo nau cho asai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai taka put sil sel turani ko chalawa wanga taksa in tuit lak cham lo nan awares le zing pe bat chinang che ko chalawlaka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu nu te chau pela tuithiang him chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak tir thinang che

Hei hi akas wa ani ai zo lani thir vel la hun kan lo theng le ta a hun mang tu lal rem ru ata min ngai thatu te chibai vek ule nikir thla ju ni som ni panga kum sang ni som ni paruk ni nga ni kanau chuang kai le ta kumin hini za som sari paruk kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni za som riet pakua kan la ne ani tuin hi nei zo le che vela khuwa duwaya chu ma zinga boru ke ro anuam tok viu mai thirvel na humin man pui tu te veina hun tha tak in man kan du sap a che u kho chin lawai thlama sai la mi department atang thu gan don dan in nimin lama khawlum lai princess secretary som ni panga avo lai princess secretary som ni pakhat ani ruwa tui millimeter som thum point pali atlabok kho nol lama sa lai prin za som kwa aniam lai prin za som ria tani tuin hin dali le min som thum pali ani chuwa tlaidaruk le minit soma atali ang khwen hun chungida kar som pathum le minit som thum pali ani thon ani vilam hochin tur akui te dot community lo danin aizol alumni princesses ri som ni pakwa avolai princesses ri som ni nitura thir lo kani voinin misoram hun tam so ka ruwa sur theina za somnga tang som sari pangin kara omani police report lo ngai thaila country the china ni san lama aizol che vel bo ruwa kamun oma aizol psa tami pa pani le mei chi pakhat anneya bokon psa tami pa panga anneya zuru in sol boile ruk ruk tumte anni kulikon psa tami pa som pakhat anneya hengte hi kholai in sol boite anni longtai psa zonum outpost le vaivakon psa te tang annei lo voini le theme mal motor number pasari le pariyata top te tan lo ni ania taxi le two wheeler taxi sticker a in belted in ni ani pokani sldc atanga thu kan don danin nimin lama mpek chu tam peru ni nimin taidar li le min somli panga mego za somli pani point paruk pakhat ania mpek chu tem peru ni jingdar thum le min somli panga mego

changin chan chin thar sap tonga puan deli mi kan la chong le angada khat le minute so ma mal than hun mangin heuna hian rupika sai moi zai kan ngai lau don ani dar khat le mi som thum panga hian sap la kan ngai thale anga dar nia chan chin thar sap tonga puan deli mi kan la chong anga ti chuan dar ni le chan ve hian chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai tha ang dar ni le mi ne som thum panga tangin sap la ina chun zo manga dar thuma hian chan chin thar hindia puan deli mi kan la chong le anga tar thum le minute so matangin ko na thokte tan ti hun mangin pusila ram sanare ek veng thang khwai khoi chung changa kom na ti kan ngai thla don ani chuan dar thum le minute som lia leng khom zai kan ngai thla anga darlia in kom na interview kan ngai thla anga hewana hen pukel tlang ke ma member of parliament mp elect rajya sabha mizoram kom na kan ngai thla ang dali le chan via pathian fakna la kan ngai thla anga ti chuan dar nga chan chin thar hindia puan deli mi kan la chong anga dar nga le mi nga tangin chan chin thar sap tonga puan deli mi lak chhoni na chhun zo manga ti chuan dar nga le mi so ma tang hian chakma la kan ngai thla don ani daruka chan chin thar vek hindia puan lo lut le anga chan chin thar vek sap tonga puan deli mi lak chhoni na chhun zo manga ti chuan daruk le mi so ma hian pathian fakna la kan ngai thla hawang daruk le mi som ni milangai damla daruk le chan ve hian chan chin thar mizo tonga puan kan ngai thla anga ti chuan daruk le mi som lia thu le la literary magazine hun kan mang don ani ole chuti jong chu tun tru mata na chan chin milangai dam ula tun tru mata na kan hun man dan to don lok thang pui kan ngai thak the te chu ani a khang kan han puan tak te kha troll bek thila chuan ti dang lam thei ani don ani hei hi akashwani aizol ani jing dariat ani a tuna chuan chanchin thar hindi puan delhi mi lak chon kan ngai thadon ani

0: Tuntum Science Magazine huna chon thu chin hi kan ngai thlanga ama sa in chu obser om chan le en kol dan ti thupui kan ngai thlanga huron mang tu tur hi Dr. Zoram Thara Department of Respiratory Medicine ZMC ani
1: ama sa in winia chu obser na na chung chang soina hun thra kan nei thei dona alomom hle in ka ria a chu obser kan ti hianin mizo te jing a chuanin kan la shilu tuk lo me thea ama ero chu chuap ser nat na vehi mizo te jinga po thanem tak kanom ve to ani chuap ser nat na kan ti hianin nan na ti sang sang a huam thei oma hemi chuap ser nat na bi kan ti interstitial lung disease kan ti meya a medical term chuan ild ti te pon kan soi trina heng te ba ka hianin tb na chuap ser nat na lo siam post tb fibrosis kan ti le pneumonia na sa ina chuapa ser alo siam post infective from a post pneumonia fibrosis kan ti te a huam thei ome ti chuanin heng nan na kan soi tak tak ma hianin kan chuap chungchang hi tlema zong han soi ma saila a thain ka ria a kan chuap hi mihring te tak sapeng pakhata poi mo tak me nia boruwa ka thanga kan hi blu kan ma mo em em mai oxygen min pe tu le kan tak sa chunga boruak chia carbon dioxide kan ti pai chuak tu ania kan taksa ta na poimo em em ani ti chuanin mihring hian in chuap patni kan neya heta kan thoka tang hian thona do ta kal tha a chu chu kan om zona hian in thanin kan chuap hi dinglam le veilama pakhat ve ve oma ti chuanin kan chuap chunga hian in thongna do thi tam takoma in sem dar tha a ti chuanin kan thongna do topa hian in balloon ang deuh mai alveolus kan ti hi a omani chu alveolus kan ti chu balloon ang che hen a nem tha em em a boruak kan hi blu in a puara boruak kan thok choina thep le thinani chumi alveolus kan ti lai bora hi e a poimo em em a hemi oxygen le carbon dioxide kan ti boruak chia i in thlak thleng na lai khani a chu chu chuap ser nat na hianin hetlai bor hi a khoi che thinani ti chuanin chuap ser alo om to chuanin hemi alveolus kan ti thei alo khonga ani turang khan alo ni thei to lo thina balloon anga fana table turakha sera lo om khan alo ti boy ta thina chu chumia chuanin dam lo te amo chuap ser na na ve te khanin an mania har satna an lo nei ta thina ni ti chuanin chuap ser nat na kan ti hi engwang alo om nge ti hi han soi chunjom do nila achan hi tisang tisang sang a om theya atam em em meya soilan vek seng ponilo chuwang chonin atlang lon kan sia thei tura hi kan soila atrange nichina kan soi tong khanin chuap tb ve towa te ser alo in cm thinani chuapa tb shikin a chuapa tilonga kha kha alo dam don khanin ser alo in cm a ser alo om to chuanin ser kha are thei tolawa ti chuanin chuap ser nan kha anlo ve chunjom ta thina chutiang che chuanin pneumonia ve na sato ang chi a tepo chuap ser nan na hi a om theya tun ma dewa nan na lar tak me covid kan ti a tepo khanin khang covid pneumonia ve na sa hawa khanin chuap ser nan na te alo om thina ni tin heng ba kha hianin allergy nei na sa ate po chuap sen nat na hi alo om theya hypersensitivity pneumonitis kan tia hei a medical term ania allergy an lo nei na sat khanin hemi allergy wang khan until hi blue zir te po ni yang chuap chunga long lo siama chuap sen nat na kha a thlen thei thina ni tin hemi ba kha hianin pum thalo na sa kan tiang chi hemi GERD kan ti meya gastroesophageal reflux disease kan tia mi in enge apumalo thalowa apuma thur lo tama asit lo tama chu chu zana an han muwa an mutlanin an puma asit tamnu tu ka kha he ta an chokonga lu choin an thongna do ta lu tha a chu chu asit thura kha chuap om lo tu rakha chuap azu thlen thak awang khan chuap azu tilonga sera lo siam ta thina chu chuanin chuapa ser nan nakha athen teibok ani tin heng ba kha hianin autoimmune disease kan tia kan hriat thei ang chi sle ti te rheumatoid arthritis ru se kan ti ang chi te le systemic sclerosis kan ti te po hianin chuap a khoi theya chuapa ser nat na athen teibok ani tin damdoi kan man lar chi khat antibiotic kan ti te le chemotherapy hemi cancer natna enkol na bik dam doi te le lung dam doi enkol na then khat te po hianin chuapa ser natna athen thei boka tin radiation kan sianga e cancer natna in enkol na chi khat in hemna te po hianin chuapa ser

siam thei bok ani tin heng ba ka hianin environmental exposure kan tia kan che vel le kan na tho na te poniang kan ni tin nun man na kan boruak hi pazir te po in chuapa hianin serna na asiam theya heng mystery kan ti te le enge thing zai thin te le enge lung al thei khura thok kan ti ang chia te po hianin chuap serna na ve antam mm thina heng silica dust kan ti te asbestos kan ti te coal dust kan ti te le thil dang dang boruo ka bol hlo omang chi hip na sa hawa khanin chuapa serna na kha alo om thei chin ani ti chuanin khang kha chuap serna na thlen thei tlang pui kan hriat thei turang chu ani a ti chuanin chuap serna na kha entin nge damlowa amaw mihringa alo lan chuang ti khan soi chunjom leila chuap ser chuap palo ser chuanin kan chuap kha ani dan turang ani tolo wangin har sana thlang thlang aron lang chuak thin ani chung te chu atlang puin khu ro kan ti ang te anlo nei thina atira chuanin an khu kha anasa mm lowa khu kheu kheu an neya kha ka om lowa an khu ro tlang puya tin khu rang po ani chuang lo nia changin an khu a changin an khu lowa amai ro chu huna local zela an chuapa ser alo na satel tela an khu polo na satel tela achang chuan mu thei lo khop te le dam doi khu dam doi anan ei poa chok thailo khop khan an khu kha alo na sata thinani ti chuanin chuap ser alo na sat zel chuanin atira an nei ngai mi lo thoha an lo nei chowa atira chuanin an thoha kha anasalem lo ani kong an kalten kong chowa bi takin kong chowa an kalten an tholo ha thina tin an han man mode an han tlan tele exercise an lakte khang khan thoha an chu thina amai ro chu anin enkol that lowa an chuap ser alo na sat zel chuanin an tho halo zual tel tela a hma a kong chho ringota an kala an tho ha thina kha alo na sat nu chuan an no mei mei te an thut mei mei lai te an mun mei mei lai te pokhan tho ha an lo nei ta thina ni tin an chuap a sera lo om wangin an chuap kha na sa takin ser khanin ati chak lowa an chuap po in an na tho turang khanin na a tho thei lo wangin an mani taksa adang lam na sa takalo oma thil pakhat siang mm mei chuap serna na vei te chuap serna na vei te lo lang thina chu an kutina hianin danglam na lo om thina ni an kutin hi atin om na lai zona hi alo bok lian thina alo bok lian tel tela he hi chuap serna na vei za za chu kan ti thei lo wanga za a som ko pa ko vela chuanin a om thina ni chu chu a medical term chuan clubbing kan tia khami an kutin mai ba ka an ketin tleng khanin alo bok liam thina ni ti chuanin an chuap lo chak lo ta na na chuap serina alo effect an chuap lo ti chak lo ta ka wang chuanin an mani po an lo chawa an taksa chakna na sa takina tla hiama tin rina lo na te alo tleng ta thin bok ani tin chuap sen an na hi enkol thatlo ani chuanin alo serbel zela chu chuanin an mani taksa complications kai noi sang sang a thlen thei ni chung te chu respiratory failure kan tia respiratory failure hi a om zia chuanin a chuapina a taksa ma mo to oxygen a pe thei to lo ti la a swallow om lo we an chuap kha sera om a vi mi aw wangin oxygen han hi blue pok hanin oxygen kha thisena ain hi blue tha theilowa chuwang chuanin an chuap khanin an taksama mo tok oxygen pelowin pethei tolowin oxygen an lo tla chama oxygen san pa man nga in an lo om ta thina ni ti chuanin hun rei tak chutianga oxygen an lo tlak cham chuanin an chuap bp alo effecta an chuap bp alo ti sanga chu chu a medical term chuan pulmonary hypertension kan tia an chuap bp lo sanga ti chuanin chung chu enkol that lo chuanin chu chuap bp sang chuanin a lung ding lampang an lung ding lampang kha a effect le the ni an lung ding lampang kha ati vunga tin lung ding lampang phe hi chu a vun to chuan a fel mai me ma chu tiang alo ni ta kha chuanin dam lo po chuanin right heart failure an lo nei pha ta thina tin heng ba kha hianin tlang shileng an kai ma an taksa lo chak lowa pneumonia te le nan na thi sang sang ten alo tlak bok bel ta thin bok ani ti chuanin chuap ser nat na hi enkol theilo ani lowa shiat ma phe chuanin enkol anuam em em ani ti chuanin entin nge chuap ser nat na hi kan shiat chuah theyang ti hi apoimo em em a khu kheu kheu kan lo nei thina thoha te kan lo nei

Manaya kan pi putin chan chin tha an don hma a saluan ulom na hla kan sa anga kan pi pute hian ram sa chutin reng te hi bon ne la pianga chung tin leri en kol le kai suai le avul seilen ni in an sei thina chu chuan saluan ulom na hla kan sa nge kai zol nang chung.

zai kan ngai thak te kha roza ma ro khum zai ni achu te jong chu ton trum pi pu zai huna zai kan ngai thak ho the te chu ani e hei hi akashvani aizol ani tona chuan kan ram bial shena cheng te zai lo ngai thak chun zamang u

kan ngai thak ta kha kan thin lung kan hlane che te hlan yaron se tu kha ar kela du ki ma ani la thle yani chong te lo zai ve thunga nga karul seng long ti hlarun sa.

kan ngai thak tak ka rul seng long ti le minau chin ti hlarun sa tu kha la thling le ani chong te ani arkelal du ke ma halau zai le anga mangai tu inai ti hlarun sa

mangai tu inei ti le kan thin lung kan hlana che ti hlaron satu kha ar ke lal du ki ma ani ama ve ke na sak lal pa thli pu yat le che ama ti hla long ai thak chhun jamang u

ngay na nilaw ri lo le ngay sam taga sex man hiyan HIV AIDS nat na anu tsya doon tse. Ri lo le sex avanga imit at sin ma hiyan. Fiat takin ming la, lo filim la, lo dam ringang tse ti hi, snot social front, dusak na tse, ani.

O kalal pan generam tur han bot saya chuan ti larun satu te kha bete veng la unit mop te anni adot le tan chuan la rin tlong an nam te le pol te an lo zai ve thunganga jordan lui kam le lama hian ti larun sa ang

tharothiang hlim mai ale chum dinga shwai tu te le boina lo kyang la karam ka chuanang tela ti hlaron sa tu te kha khongai na arong bol tu te leng khom ani tuna chuan bia te veng lai unit mop te halo zai ve thunganga ni ro pui lo thleng don ta ti hlaron sa ang

Niropui lo theng don ta ti larun se tu ti ka bia te veng la unit emu pite ani larin tlong nam te le pol te lo zave thunga nga jordan lui kam le lama hian ti larun sa ang

Kovela hian mi kwal gan iti laron sa tuti kalarin tuang at namtia lea pol te han ni tuna tuan. Kung ay narong bol tuti leng kom te na. Boy na law kiang la, karam katsuan ang tihlan sa kilang at lakson sa mga

tun chum leng jam thlan thuna kan hlama saber kan ngai thak ta kha nang ngai azwal David Darlong ina sakani adale tan chuan laram zavi jawina kum sanga tan ti hla sakkan ngai thave thunganga hela hi mamoi te azotlang lungle mi in vanalian tinu pa luangmal veng chaksi la bek zoi tinu pa mission veng thlang lanun sangte chu electric veng va tinu pa air quarter chon puile pu chona tinu pa bongkon brigade mi ten uluk ta kan longai thla ka ta na bik ta ka a thlan ani vi kung te we sai zo mi in shalom vanal veni lunglon lungle vanla mangai zwali zemabo galili veng le la rin moi chan mari west mi ten ulukta kan longai thla ka tan abik ta ka athlan ani tuna ilo ngai thla ang boina lo kiang la karam ka chuanang milong adam ula kum sangatan laram zavi jawi.

dito na tlai la nun kinga manu na adot le chuan ngai nun sangin suilung len ti la sakan ngai thave thunga nga he la hi mamoi zo tlang lung le mi in pc ro nun ro chung no te no paper bazar lal manomi south kanan maria la nun pui te chung kwa bethlem veng evroming thangi tui kwa south le angela la sang le ani cha tlang mi te longa sla ka tan a thlan ani vi kung te a wesai zomin he lai shilom vanal veni lunglon lunglei vala mangai zwali zema bo galili veng le rorin moi ta mari wesami te longa thla ka tana a thlan ani florence gowati min he la hi la bia kimi roberta rebecca melinda e gospel moi saidan manipur mi te longa thla ka tana bik taka a thlan ani tunai longa thla ang suilung len ngai nun sangi

suilung len ngai nun sangi tuna chuan sumian jai thanpuiya lo jai ve thunganga jasmine ti la aron sa dona ni hela hi mamoya zo tlang lung le mi in e from ming thangi tui kwal south angela la sang len cha tlang sila shat with the chung cha mari west rin lui do pi veng thar le pi feli te nu pa tui khwa tlang mi tilangai thakata na athlan ani vi kung teo ve sai zo min hela hi vi la rin pui khomoi fm zo oi duty mekte aje mamoi aje vele le aje te te te longai thakata na athlan ani tin hela hi ama vekin la sang le ni mun lai mi tan ni poi mot tak ani pwalin ran thlan sak ani to nai longai tha ang sumion zai thampuya jasmine

Jasmine ti larin sa tu ka sumyan zai tan buya ani. Duna zwan kwan urad lao di di lakan ngay tlave tunga nga he la hi. Ma mwoy tea, zot lang lung lay min zo ming liat Peter Street Electric veng, zo rin pui tan mari ay zo ma tuan na te chan dun. Sugam corner le kia van la ruat ditinu pa. Nazari veng mi tila ngay tlakatana at lan ani. Vi kung tea wesai zo min he la hi. Nunuiwa leng ting a veng mi tan ni pui motak ani pualin. At lan ani. Do nai lo ngai thang. Khon rat lo di.

Conrad lo di ti laron se tu kamal som tlangi ani tun chum leng zem la than hona kan lan nung beratan silarem puin yang chau om lo di la sa kan nga thabe thunga nga hela hi ma moi te a zotlang lung le mi in pujona tenu pa bong kon brigade siladin pui tu naw lung le zotlang fanan general te salem veng ai zo zam pui tenu fa sai khama kon le ro pui te chung chon hmun mi te long a thakatana athlan ani vikum te website zo min he la hi vilarin pui khomo fm zo ya duty rj te mamoi velile te te te longa thakatana bi taka athlan ani na sang le ani voina ni pui mo tak pualin thlan ani a no ni ral leng singa veng mit ni pui mo tak tan vikum te website zo min athlan ani tonai longa thang yang zo omlo silarin pui

Itu ai ta mo ti larun situ ka Rebecca Saimoi ani tu ti song chu tun chum mal than hona Rebecca Saimoi la sak moi tak tak ka ngai thak thei chu ani Akash Vani Aizol tuna chuan saplahun kan manganga Ricky Van Shelton le Carrie Underwood te han lo zai don ani tuna ilo ngai thla ang u.

0: Aswan Puke Latwang Kima, Member of Parliament MP Allegra Jasaba Mizoram, kan radio palane komna ilongai thlang u
1: All India Radio Aizawl khir tu lengai thatu zong zong te chibai vek ule nimin june ni som pare chang ni som ni paruk khan rajya sabha mp thanna ne ania heta hian rajya sabha mp tharatan zpm candidate puk kelal tuang ki machu thanlin ania vote som thum paruka vote som ni paruk a muwa ni takin thanlin ania rajya sabha mp som na tur ania tichuan hei voina hian All India Radio Aizawl kan van nei hle a pukelal tuang ki me hian thanlin ani hnunga voina hian hei interview hun rem chang minan pe theia tin kan studio ange ama ron kalin hei hun rem chang tak miron pe min pe theia kan lom hle ani ama sai ka pu chi bai le
2: a chi bai le
1: nimin khan ti tai la hei rajya sabha mp atan khan thanlin khai ni ta tichuan mp som na tur khai ni dan da ni tichuan zpm party atangpon rajya sabha mp masaber tur khai ni a tichuan ama hemi mp ni ti ha khami an declare chia irilwa lo masa kha e zona masa ta me shilla
2: nya e tuna kan ngai thak tang khan hei studio kan lokala air kan ngai sang thina kan te lai radio kan nei masak ber te phei ga chu an soila ngai nom to do na tun lai a chuan voinia he tianga min som hi kalom ama sabering kan soi do ni un tha min siam saka kalom nya zpm hi party nau pang te ani a MP masaber dot tu ka tiang chu zpm a chuan tu ro rajya sabha ro chuan masaber
1: ni a masaber ni a
2: Lok Sabha MP kan nei to a Rajya Sabha MP masaber kan ya hemi ta na min han puan lai khan eng tiang in ngei ri ru om ti kha
1: ani to
2: ani ya kan ho tu te hi ka chung an tha em em ma man de wa chang to khan hemi ta ang hian min lo hual lok ve ran ran na kan ho tu te an thu ti man ding he ta I om don nia min ti ang khan min da ta ka lom kho pa chu ti ta kin ke ma dang lam na om lo wa e minti ta lo se chu dang lam zo ka nga ma se dang lam lo po ni e minti ta lo po ni se dang lam po ni la e ka che ji ale pon lam ka lan dana chan dang lam om chuang lawang kan ho tu ten mana pu pulal do ma khane na soi to a ho tu te hian kan chiang ber che u candidate om hi chu ati to a so wang in candidate a min da lo ta se ho tu ten min chiang a ke ai ya ti om zo an mu chul na omaniang ti kha kapom le thawang chu wangin e ka eng lo lo e ka dang lam na sawak la ve ka ti na ni chu
1: nung zui turin om ma na chang kha ni tin ini char char to thina tin party apo mi net inia spokesperson hial inia khatianga zel te pokhan a thiam tu zok zel ini ti na ni mo berina
2: nia kan ho chu ni china ka sang khan kan ho tu ni kan thre chiang ber chu an tia tin as sab tung na scenario zong zong a fire overview kha an mu ve ka a sab tung so a big picture a kan hua ta khan tun din mona jon ani hi chang he thila hen tun din mon jon he hi chang ti kha

0: ZPM inan puan akan. Kata kan engtin nge iluin suang tu achin. Ni ta ila heng tumi tu enge kati hei kati masang tiang ti teka. Enge ilu suang tu masak chin ang hoka.
1: Azo na chadewa ni kaka. E Lok Sabha MP le Rajya Sabha hi MP veve ni ma se enroll and function hitle min adang lam deva. Lok Sabha chu aminga tangpon mi poi. Mi poi ma khua ngai tu tu ania. Rajya Sabha chu sarkar ma khua ngai tu tu ani ve thunga. Chu chu sarkar kha mi poi siam thau chu ani. Ma se a sarkar zok ne na khan Rajya Sabha hi chu an in dor tam zok dona. So ta kan ngai poi mo bertur chu e sarkar in eng tengin nge ma la sarkar in eng ang initiative nge abo don mo eng khoi lai project nge khoi lai development nge angai poi mo ti kha sarkar ne na e mid le mid in muwa kal pui tu ra ni don ta chu wangin sarkar hen tu na hen thil tam tak flexible program eng eng mo ane a program en chung a program ho wa chuan in hei kenia chuan pres zpm a chuan thai thar marketing chung chang te tonen kan hlotling mm to a e a chip chiar so emai lawa tena dot la chuan healthcare thazok te kan ti a tuna hen kan hlotlinga tin sarkar a hian danglam na thlen kan tuma tam tak kan thlen to a siam that ngai kan siam tha a kan rechewa ai kal te po atop ta the non practicing allowance tu ma sarkar in anti top thelo te khagan lo ti ta khang ho sarkar malang na kha a lot lin thena turin engi central sarkar ati ve thei om mo eng ang development lenge nge project nge central a bo zui ngai om khang chi ho kha e mizoram ai o kani do na ba central ne nan in do na khan khutila ma ambassador kha kani mai do na chumi tur chonin sarkar ti ang ang khat kan kalang chu
0: Yeah. Tichuan eng tiang takin nge ami puitana po a sarkar flagship program mei pia lama mi puitan ang po hanita se kan ramtan anga machop enge chumi chuka tiang hanti masak ang si deute hi nge
1: ka ngai poi mo soi tai lamo ka ti masa ang ti zong ni lavin ka ngai poi mo hi chu akom ngal zut mai ni ngai poi mo masa chuan kan thalai te ma khuwa hi ani chalai te ma kho hengai poimo om leng ka ria chu chu kan soi du dana chu chalai te ma kho hi eng tiang in nge e central sarkar la ma hian sarkar na thok tam jok kan in thun theyang e all india radio nge te po mi zo hian kan lut claim de uten ka ria tin railway la ma te bank le finance financial institution la ma te le upsc no nge nge te po tin engani services dang rim rima po yan central kan central central indians india ram hi kan explore talk lo bani kan bo talk lo hemi bo tur eng keng in nge hoi sen na thalai ten le tumru na kan nei na sat thei jokang ti injir tir na le ma hruai pui na hi poimo len ka ria chumi ni lo chuan hetia kan soi photo ang inviting te chakla ma kan tuitlur ngo thi chuan in mi ram an thang na sa sia mi ram khan khovel hi a angeni an pal ne hli sia kan nu phom bi kang ti te a lauma chu wangin mizoram thalai te hi na sa zo ka hoi sen zo a mi rama e ton lu tur hian in in fui ngai ka tia chu mi tur chuan na an ne ngai na za om an ne ngai na za om kher lo po na te noi de uzok porin om takan na tho emi kan work culture rim rim siam thatte po hi apoi mo kate
0: ani chu e rajya sabha mp tuna ani mek te polati la atram kha ar top chelo de leka o puke vanal vena e session masa khan thu kha voi som ni pathum kha asoya tin zo na kha voi som thum pani kha zo ta eng ti zong in nge heti angai thazok hian nge tumdan te lo nem
1: bil putlu te hi ka ngai tu ve thina e ti om tak tak india hian kan mamo te po hine tu na chon mp ni chon mizoram ang bi khan ngai tu thai to lo india angin e india ram pum anga ngai tu ngai ne chumi tu chon helam pang thur tu bil hi kan nem ti hi zir chien ngai ta takam don ne mi ti to nu te kan va soi ve ru ru kan.

0: ni na fu don la chu wang research ka ti na sat zir chien khangai na sa dona e ka soingam lo atuna chu ma se ti la chang em ti ril ruk te hi chu ka nei ve nual e chung te chu kan om nuwa kan han research anga kan han songa kan da panga lom ngai lo te ni chuan chung te ko chu kan ngai tu chho zel tu ra ka nga ya nia pu ve na khai soya pu ve na kha e atho lok fia win ka ria e parliament kan mo fakom khom mai
1: o entin nge kan mp masalo ni to te ai po ni ta se enge i chat big na lai tur enge danglam na kan mu na tu nang ma hian
0: chat big na lai tur chi soi thiam ngara amara chu tun nu a hi chuan in mp te hi an chatel te lang te ka ring a chan chu modern technology awang tele exposure awang te hian mo tun ma ai chuan in an chatel tel then tin mi pui po hian in base na ne sak tel tel e mi na min base na asan vio chuan kan lo trang de nge nge boka kan tran de nge nge chuan ma son na ka chu lo omane chu wangin tun ma a mi pui na kan mp te la ka kan base na ai khan tun lai a chuan an base na sang in an thik thu po se jok to ang chu wang chuan e Congress how to pui berang hen thalo thelo no bo mani to jok hel mai te ni
1: ni ne tun rajya sabha in thandon khan nangma nge pon he social media vela te pui lo hu thin in karinga cross voting te po kha hai aron ring via wa bo lo kha eng tin tin de muni khan cross voting ti te kha om the om mang a ti te kha om be thina kha kha candidate enge vote in thak ma khan nimin ne ni som pariat ma khan hi hi cross voting om te kha i lawem heng hi at om the iringem
0: a om the ya amara chu ka law lo e ka khuta assembly a kan ho tu te khan in chiang takin an soya e mla chin hi chuan in an re chiang in ka ri amara chu e mnf lam u nau te khan in om the tur le kan mi le sa ze pm mla ten an candidate vote tur om ang hoi deu anga ngai thai khanin e opposition leader pokha atong in kharia ma se athailo na chan tur kha a om tlat thian kharia chu chu kan authorized agent te party tin candidate nei tu party ten an authorized agent te khanin an vote mla in ava vote a thai kha e authorized agent a khan ava entir te te ngai ni bo ma athak ma khan ta khanin va entir se le lam party khalo vote palta se atu zok zok pon kha kha an party khan an khur don ani chumi ba ka e anti party chu om don chuang la wa mani party candidate vote lo party dang candidate vote tak dei chu so wangin mla e kan ho tu mithiam rol te ka chuan an ti du tu ra hang ka ngai
1: ring to shim shim to ni mo
0: o ka kar an ti du tu ra ka ngai la
1: ani chu chuan zpm le mnf che khan vote khan thak ta zpm a khan pakhat kha uw chu no ma kha dam lo na wang khan vote kha thak thei lowa ama ro chu congress lam le bjp khan vote khan thak ta lo ta kha kha ingai dan mi lo shil lo khami kha
0: ya Congress le MNF Congress le BJP khan vote an thla lo achan chu candidate an nei lo wa ani a candidate an nei lo chan chu candidate nei khopin MLA an nga lo wa ani le a candidate nei khop chu engja nge kan ti chuan e proposer kha MLA pali angaya pali tal nei angai ani an chu ka ti maya e MLA pali in an propose angai thata wang khan ti chuan an nei talawa ron vote don ta se an ni khan mnf mo zet pm mo an vote anga ya ti chuan an ni chu party lian le ro pui pahni central india a phe chuan ro pui ta kan nia ho tu nei i te mai ang an ni khan an ho tu ten chu ro na nga an ti boilo mai ro won ti niang chu ka ti mai ya chu ban an thak talawa e han thak veng ye se chu entinan zpm te ang te kharon vote ta hiel phaisang chuan mizoram mi pui hi kan in lungru asia lantir don in kharia emene fu nau te pokha ka ngen thawa candidate te khanei boilovin pakhata i vote me ngumia ที่ข้ากระซอมอ่ะ

0: mase atulan tia anda ta ti ha kan vain MLA zong zong in candidate pakhat ka vote the te la a he kan in lung rual ni kan ram chu kan ti thei na turang thela ni ta chu chu voi khata na reng reng chu kan ram hi te hian han ti thela ti kha ai nge ni ka du thu sam kha om ve ni han ti thelang chu na ro pui don
1: nong ma ngai po ti tu te poi lo ngen zo kha
0: chu chu mase BJP le Congress ka an vote talo kha an din hmun ka inda tir chon a om ve tho candidate ne lo mi ta mi candidate va vote ring ot kha tin a result tur kha siam dang lam phadon chuang lo ta MNF va vote mo se antlin phadon chuang lo wa ZPM ran vote ta se antlin na kha ati chiang le zual sot chuang don lo boka chu wangin an din hmun kha kan ngai thon ka riat tiam pui viau mai
1: ani chu kan state a in thlan dawn a pianga politics a po kan in be weber na thin bjp thopui le thopui lo te hin thina he tianga hian central a po ni se an thutna lam khoilam pange ti te khani thina kha kha eng tiang hoi zong hian nge nangwa hi eng ti nge party lam panga thune thune tu ten thun pe toem khoilam zo khoilam ang i thut don ti te kha
0: he hi chu kan presidents te kha kan enton mai tu rene lok sabha a kan nei sa to a chu chu NDA ni lo India ni lo neutral a kan an thu mai a chu chu neutral a kan thu na mai tu rene nga voting a po hian issue based kan tia kan partition a issue zer Mizoram tan le Mizoram mi poi tan tu na tan le nakina tan a tha em nge a hla om don a thalo don ti lai kha kan bu bera chuni anga lela ma chon nan align movement kan ti ang deu tun ma zol bing nei lo ram tiang deu kha kan ne india po hian in kha tiang si kha tha ni ti ni ang nan align movement a te kha nin phoi tu ber bera chang chhi na ni kha mo india hi
1: ani chu ani le a ho tu te du thuang zel khan nge voting lamba po khan ni kal itum nge nangma khan nge ram thatna tur ti khan thu san deute kha nei tumna te kha omem kha tiang khan
0: e how to te hi Mizoram base anita a mp kha su Delhi base alonita ngai dan le du dan po rin dan le chatur anga ngai po ain ang lo chang te po om the yang ti su kha ringa khang thila khan kan soi hovanga kan debate anga ka ngai dan anon chom pui chang te po om tura ka ngai a tin an ngai dan ka lak chang te po ma kan in lung rual na piang kha kan ka na tura nia ka ngai dan let ling tho ka kan ho tu zong zong ten ngai dan an ne ni chuan lung rual a an ti thlu ni chuan khalam pang kha chu ka kal na tur chu ni mai party mi kan ya party thu kha ka o yangai ma se he hi a tha ni ti ka chia na kan ho tu te ka convince thei era chuan lom takin khalam pang ka ngai dan kha tlang ve thonga
1: malak na isoi tum singa han china han thalai te mason na khai ngai pui mo khum me ya mizo tong he mi mason na tur konga hian angkong nge mai lak tum tin chu ba ka mizo tong e chedula da ti te pui kan soi thina he ti he mi kong hin engi ngai dan he mi shit la
0: mizo tong ti mason tur hian india ram tong pui pakhata han tel ve hi chu lot ling theila chu lom om ngo tin ka ringa mo tin mizo tong hi achave emma yatin azau among to kan thanhem ve tham to boka chuwang chuan a schedule da tur ang hian ka hanzir chiang le retanga e mol mang tak chuan ka lo support to mai thina kha kan support thina kha a fing nge mol ka han en non lenga a fing zelani chuan in khalam pang kha chu zuri achieve of in karing ten mi zo chong hi sap chong le vai chong hi chu mizo hian kan thiam lo vio a ma se tun lai social media le internet avang hian in kan thiam chawa hei mani ina om mai mai nau pang sap trong ronga te india te ponom to a vai trong thiam ve nga ronga te po hino mani so when social media influence hi anasa em em a e mizo trong lam zo ki kan hum hal te pongai zama ma to mei chia empowerment kan ti na sat luat to ka wanga mizo mi pa empower thar le angai tang deu hian sap trong le wai

0: kan a awanga kan tui halu tukla hian mizo tong hi kan ti chiri thei ve ta thomaya khalam pang po ha tonai sang khan hum hal von him ti mason poimo khop mai
1: party lampang zona pakhati ka zot leng chenga ini chin khan kha kan soito cross voting te po an soya amaro chu e vote som ni paruk se pm vote la han vote som ni paruk ki hua kha kha in lungrual na ti chiang tu ani a ingaim ti le e party hi in lungrual tokem tin a chungri la hian e engtiang in nge tuna e party danga po lo soi te po om thina he social media te mun sang sang te po e soi hi lo tam ve thina he in lungrual tokem
0: kan party chu in lungrual e he e in thlan ma reje saba in thlan ma khan cross voting te om nge nge tur anga ngai thei do tho turin thu te kha thanga e zat pm chu an ui re thlo mai om nge ti te be se na oma pali tal ti te parir ti te be se na te kha om a ma se atak taka chuan kan ho tu te kha ke chu karing bor maya karin bor ang ei khan tiang kha lo ne hei chu opposition ina opposition party tena boruak an hanwai virvel hi a atak take moti a neutral le kan party mi nge nge te polo o tok pol ten lo om ta thina ten kan soifo tong in dot dot zok hi ngai thaka lo ha dam tlat zela ka wang han han oi tok hin om le ta thina e kan party in lung rual na chu a tha e kan du po thu mon kan du ber chu zoram hi e siam thata malam pantura hi tlang chunga khu anga mo india rama model state ni to ra siam hi kan tu mani ber mai
1: ni chu nangma chan chin tim kan zot lok chenga tuna hi kum sumur pathum mi khainia e sai tual khoi piang ni kan sia hi ino iron burtan chodan hi toite mi han si lok them le o
0: e khapian ne hi sans ko sans ko sumur pathum piang mo october tha chumini chuan ruk thum chu kala complete lo dewa
1: o
0: ruk ni le thlaeng ma zat kan yanga poni se sai tual khi ka pian na ni ramboi ma se tani a ramboi khan sai tual ta chu sipai awang khan an tlan se chum chum lo the lo wa tin in soi sak na te na sa ka pa hi middle school zir tir tu ni a aizola kan chuka kapu hi aizola e pastor te ni a e ti chuan vairing te ka pa hi an son le ta a vairing te a middle school zir tir tu ni a kan tun hma ka chuan tun lai ang hian in e an son be ra khan wa om le le wa in an wa luan ran let le kha tiang ang khan an ti thina tun lai hi chuan tun hma te chuan in an son to chuan in
1: chung
0: pem kha ni mai a o kan khuwa kha ni hal zel to mai a e tu mai in aizol a mission le le ru kan om na ma sa mission le le ru tia kar kar kar khel khel khan om ngai lo ka re ngai lo khang khang chu wang tun lai mi te poin ta hin in en le na tu chu kan nei de u chuang ka ria tro sarkar hi kan tilu hai lu tuk a zirtir tu nget lo lu tuk hian in zirnati tlan yam tu na ro tun ma ro ta chon pe ma kan khua ni nga mi me in le lo un din nga la in lo ram ten ngai tu nga la ti khan in mun dang om le tum na po khom chuang la pension ma chon ka tiang khan ka pa po kan ole pa po pension thleng in an oma kene ra chu college ta kan han kal du khan in silong ate college ka leng kan chuk khawe ta chon in chumi no na jong tu ring kho pui zo ka te ai zo la te kan lut le yang kha ania party ate kan hani mang chowa mla ate kan ding ve a kan tla ve zar zar sa zo kwa som kwa ariata so mi no a chuan in e mira ma ate kan han in lo fa le lop lop a chuan in rem sang kan ti huna ti hian in e mizoram a le tin kan zui ngai pulal do ma nong kan zui le tamai ni hi
1: ani chu USA chungchang te pokha mani te pokha ron rive view wa kha in pui te pokha USA khan om me ti te kha kan sia khami kha eng eng nang ma hi khoi i mun net zo khi khoi nge ni ya ti te kha me an soi phe sak la ha ha
0: e be zoram te chukan mun nga ber ni alam helo hi ram dang kan nei la wa mo e khovel ma pum pui hi han en mai la me zoram jim te lo hi zoram dang kan nei

hei a kas vani ai zol ani pathian fangna hlanga i thlakhun kan lo thleng le ta tun truma hian Chris MS donki ma ar lalrin moi le Stacy Velmon pui te zai kan ngai thla ho don ani a bulkan nan ar lalrin moi arinin itel lo run dai ti la asak i lo ngai thlang u

itel lo run dai ti lagan ngai thak tak ron sa tu kha ar lal rin moi ar rini ani tuna chon christmas dong ki man kong min hon ru ti la sak ilo ngai thang u

tuna kan ngai thlak ta kha kong min hon ru ti la Chris MS Donki masak ani tuna chon asom che ti la kan ngai thave thunga Stacy Velmon puin aron sa don ani tuna ilongai thlang u

Asom che ti lakan ngai thak tak ron sa tu khasti si vel mon pui ani kan la dot le tan chuan ar lerin moi arin in katan atok ti la asakilongai thlang u.

katana tok ti thla kan ngai thlak tak ron sa tu kha arlal rin moi arini ani tun chum pathian fa na hlangai thla khuna kan hla top ber kan hla nu nung ber tan chuan Chris MS tong ki man pathian te pathian ti hla asak ilongai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha lal i suwa ming i fakang u ti la ti lal khong ai sak ani tuna chuan rk boy tlungin min ruai zelang che ti la asak ilongai thlang u

Ming shui zhe lang zhe di lhaga ni ngay tlhag dhag rung sa du kha ar kya ya boi tlung ani ya a ma po ani du na zuan di lal kong ayin ka ma ngay isu a di lha a sak ilo ngay tlang u.

kan ngai thlak mek hi ti dal khong in la kam hanga i suwa ti la asak ani a chuti zong su tun chung pathian fa na la ngai thlak khuna ti dal khong ai le arke boy tlung te za kan ngai thlak thei te chu ani a akaswani aizola tanga puan chu ani

0: te zi ngami ani yang. A essay zi ati hi college zirlaya te po hun rei tak chu tel to ani bok. Solfa le rimoi lampo thiam tak, shenaril tak nei ni in le khabu som ni pathum lai azia ka. Heng zi ngatam ber chu sa kho lam thil le rimoi chan chin tar lan na ni a. Pek zani zeta cha music dictionary bu abua saya.
1: Hey here Kashvani
0: sangka chakwa som ko pareta donte millennium award kum sang hi a don in ho tina nei tura tlom na a pui thui dewani log ema wangin india ram civil mi choi moina sang padma shri in literature and education chu kum sang ni panga khan lan alomni to nge nge ani choi moina adon dangte chu best citizen of india kum sangka chakwa som ko pareta donte millennium award kum sang hi a donte shri ganga sharan singh puraskar kum sangka chakwa som ko pakwa donte MAL Academy Award kumsang ni palia adonte ani kumsang ni somni pathum December ne somni pasari jingdar thum khan heart attack wangin chatuna min pansana athu lela awangero chuan aladam rengang dar chhon essay te hian luna sang sang anaya a luna soi sen nelawang kong khattalin han tar langta ila nun kong dikmin ko mutu essay ani nahi achiang ome mising te hi mani ni na dik tak thup thin le adera nung thin kan ni a mase he hian kong diklawa min shoi chok hei shia in dar chhona po hian adera nun hi kanrinam lo jele kan toy jeb zia tar lan nan ni ina soya adera ti ese azia ka hen he tiang hina tar lang khovel nuna adera kanin thuam te hi zong angai dam thai ma na tharau lam thil thenga kan lo der ta zel hi apui thui dewani rinom lo na ani a bum na ani bok kan doi zia tar lan na ni a mangai na tlan se san na ani awangin pathian huat zong takani ti in rinom le huaisen takanung turin achiar tu te nun kong dik min ko mu ani adera nun hi mishing pu a thil dik lo tak ani pialama pathian huat zong tak ani ti asoi bok mani in thunun le mani in he har sa zia chu kan shevek ome ma se mishing kan ni chunga thil poi mu tak ani si a fim khur taka kandam chungu ni kan manangai ni hei she in dar chone hian war takin na essay ne na hi nei ahar tia hian aron tar langa mihringin a khualzin kawng a zawhlai hian a tlak cham ho lo tu leh a thlak tu awm ho lo chu fim khurna hi ni chu chu kan rua hman thil tilaw tlin tura hman ropoi mo chu ni tum nei ranin nungla i mu to chuan duamna nei to suang che ti in fim khur taka hmalam pan turin min cha ani lotlinna hian na shika paya adam doi chu tlomna ani ti in lotlinna nei tura tlomna nun poimo zia te min shil mol mol bok chapona le duam na hi kan nun ei chetu ani zia te hre chianga kan thuk chena tura ni ti atar lang bok harsana tok lo tu ma he khovela hian kan umlo ati thayang ma se he harsana hi amang thiam le mang tangkai tu tan chuan mal somna a achang thina harsana lo thlenin pumpel dan zong mai lova lo ma chana lo chin fel hi kan ti tura ni ti chuan kina lomna le limna min thlen tu ani fo thin har san hi kan nelo chuan beidon na khura min shoi lut tu ani fo dar chuna po hian har sana lo thlenin ne ngei tur le nun kong dikam min shoi tu tur ani ti har sana mal somna nar essay a hian min ko hu a har sana hian nawin peya min zirtira mishing puitling ni turi min bua sei thin chu chuan nuna ti fom kima ati lua umze nei na siam thin ti in har sana kan to a pum pel tum tu te tan chuan an ma amol phone na sa tak kong an zo angai thin ti abum bo pia lam essay a po atar langa hetiang in mani in ti lum te hi midoi jep malama an hun ton tur ton ngam lova an jin kong ti toi chop te an ni har sana pum pel an tuma mol phone le ming chian na an khum jok thin ti in nun kong dik kan zo thei nan kong sang shakin min ji ti re tuma mizo te le mizo te nam ta na thane mangai le ani ti kan she thai har sana ton tlang tur chuan huai sen na kan nei apoi mo zia kan she thai mishing kan ni chunga thil poi de mai chu hlut na le tang kai na nei lo ni kan shian na hi ani a chung kwa emo khotlanga emo man tlak lo tang kai na nei lo ni kan shia chuan beidon na le in kil toi na kan nei fo thin chu chuan kong dik lawa min shoi thina hei hi thil poi takani ma se mitin hian ma ni to ka hlut na kan nei vek ani ti dar chona hian essay pen khat po ni ma se tia hian ata langin beidong lova kong dik min zo tir atuma voitam tak kan nun hian hun har sa le shom boina le mang anate atok thina achang phai chuan man tlak to lo enga tan ma atlak lai to lo ni te po in kanin se thin eng po chu kan chunga lo thlengin eng anga boina po lo to kila kan hlun na abo chuang lo ti in nun kong dik lo kan zo lo nan min fui ani tangkai le hlut na nei nia kanin sia thian nuam kan tia kan lim thin ani reng ani nun kong dik lau zo le lau dai tleu to lak lo te po mihring om thei ani a ma

0: kan bay dong mai tu ren lau ma se kan tum phat chuan kan in siam chhale thai ani bay se na nen thai to pa kan bay chuan nun kong dik kan zo le thai ti a se thatharin o ti a hian kan hmu a mihring te ro chuan ngai tu na kan nei a kan nun hi siam that zel thai ani a kan ti dan hui chhalo kan siam that zel thai a kan ti danglam zel thai ni kan du lo thil te po kan top san thai in heremin ma kan son zel thai ni ti in kan nun dan chhalo le siam that ngai te siam tha a ma son zel turin min cha ani kan nun na kan ton she the kong dik jok min ko mu thin tu ani fawa in siam that nan kan mang thin tur ani midang te ta na nun hi thil har sa tak ni ma se mishing nun hauna hian thil poi mu tak ani thung si lali suwa po kha miswal te tan anu na pe a kaini tan mal som na loni chhandam na changin vanram kan kalve thei pha donani khovela po hian midang te tan anunga in pe te po hi khovelin angai san te ani thin mada teresa po khovelin angai san na chan chu midang te tan fasha te tan anu na pek wangani dar sonan nangma din chuak tu in ilaka be sei anei chu midang ta na inun hi ani ti in mai son theye ti ese ya azia ka hian midang ta na anun apoi mo zia tar langa chan pui ngai kan chan pui hian kan chan pui ate a in kaima ni kan lim dei jok thin ani midang pui ni a in midang chan pui thei tu ni hi aro pui jok khovela miro pui tia kan soite po midang ta na nung chan pui thin tu te an ni ti dar chon ese sang sanga tang te po hian kan se thei ome
1: kan ngai khak tak dar chona nun le thule hla zirzau na ti thu pui ma hunon mang tu kha zirsang zela assistant professor zolnum college chani kan thu do tle tan chuan thola ding ta che vi thang zama hla thlirna ti thu pui kan ngai thlanga hunon mang tu tur hi roming thang aral te ani
2: tun tu ma kan thuran soi tur hi thola ding ta che ti khla vi thang zama phua hla thlirna kha ani mizoram bua yin kian lam apan hlei theilowa roku nga pon hla in fuina le be sin na nen mi puite ala awlom loma tuna doral lian chumang jing ma se ala kiang ang nam tin room na hi nam tin lung ruala dar ang le na turni ala her chuak ang chung pathian zara ti in ma ni nam pun zar nge zar tura adu thu sam te chuan mi te thin lunga be sin na nung siam thar zelati thei ome tin zoram boi chu an boi re tak deu hnu chuan india sarkar le mnf te inkar ngot anita lo dewa mizo le mizo te inkar a po boina le har satna tam tak alo thling ve meka unau mel in hain kok tu hia an lo chuak ta ani mi te chu engwanga kok tu a tang tamai nge an ni zoram boi tirlama mnf mi le sa te he ka mantir thin tu kok tu tia ming an bua india sipai thurwal puya pu te chanchin chuya kok tu an lo ni chan lu chil tur chuan kum sang ha jakua somruk paruk march thla atanga volunteer nung changa tangin kok tu chi kha chu soifi a ol samberang chung mi te chu politics thit le in a kentel du re wang le tum lok wang po nilowa kok tu a tang ta mai ni in soila kan soi sual tam pui om love politics ngai dan in ang lo atanga piang in ril hel na thik tu chiat na le it sik na in hek na tuarna le rethei saruak na awanga kok lo theilo an om ngei bokang chung ho ril ruwa chuan phuba ti thumal hi atlana in alang lian telvia winarin omtel khoirama po boile in do na huna to pho chuan in rin hlel na le thuthang virvel hian thri thalo chim om tak huwa thala tak a keng tel zel chok a ara chuwa chu thina ani fo ti in sira lompui van chiu chuan le khabu ram boile tere chara khana soya kitiang khi kan ramdin hunani a mizopa tha ti raman tir thin tu chu mizopa ani changa om ta fowa chutiang boruak chuan mitin atuama thinlung ana a leiril aruma mirama anatho na mun garo hil satangin mizoram chu vi thangjam chuan aron thlira zoram din mun chiat zia mi puitere thei zia le an torna te na sat zia te amu chuan hla tha el tiang thinlung fan ngai thei in ngai dam ton na a om lo chuan in rem tak a kan lien ho le chu a har don zia ria in thola ding ta che ti chu a mai zoram tan aron au chua puita ani hela hi rambuai tir atanga akum rukna kumsa nga jakwa somsari pakhat sari ni inkara aphu ani aphuatu hian mizoram chu mihring ang mai achanin achang khatna chuan apian le seilen na hun chu rambuai awanga re omtia room clock clock angina chana chutiang chu engwang tuar nge ni ang ti inzo na chan kher ngai lo rhetorical question zotin du thuleng samsual wang mai

Thoturin aduah ahliam nei te po chu adam ta a tin atha lo thum to te po chu tuai thara omin mason nan midang tarula ke pen ve theinan nunglam hoi kir mai mai to lowa khowel sing tur chuan roi tu mar arsi thlir chungzela malam pan turin adu zia kan hule a thola ding ta che ihliam adam e etha thum te akiyang e tutiyang hoilovin ram kalsiam ta che khowel ila chinge yang upa te chuan thil thalawata thil tha lo thleng tur te khinnan arsi pakhat an mang thina chu chu zang khu an ti chutiangin chunglama arsi te po khian an mani kongbik neiin an kongbik chu zo zelin an ti tur dik tak ti tura siam tun aduanang chu an ti mai thina an kong te bowin an kalna tur nilawa ti kalta se chiatna satak athling thei don si zang khu te po alabung bu ve anga tuna trapa kan room na te hi alakiang anga zan thim aralanga khofing chatin khuwa awaranga chu huna chuan mu a tombo mai mai to lova thowa malam pan turin zoram mi puite a fuina thu chu chang ni na arun tar langle a siar leng ma khian lam tluang an chuye si zang khuwa abung bu e kantan khu awar khofing achate thoru le ikalang u helai changa hian khuwa rel thil mangin te khin asiam vek maya la phu tu te hi zol nei ang an ni ti ani thrin mi pa ngai te mu bak ai thui an hmu thei fawa a phu tu po hian zoram buai internet chu a la phu huna tanga thlir le tin la rei lo hle ma se ram chu a buai kum khuwa don big lo ti a ria si zang khuwa abung bu e kantan khu awar khofing lo chat ti thu a man te hian hun du am lam vek a ko ka ni ram buai atanga remna le muan ram alani ve don ji mu in ala phu atanga kum som panga na kum sang hazakwa somriat paruk aron thlen me chuan hla phu tu ten zol nei mit prophetic vision atanga a mu khowar hun chu lo thlengin zoram chu remna le muan na ram alo ni ta ani kum sang hazakwa som sari pakhat atanga thlir le tin zoram buai tir kum sang khajakwa somruk paruk chu man ti tham ala nilawang kumwa vel aral chau emoni si ma serin na le beise na thinlung pummi chuan malam hun chu a eng zong in an thir thrin hun liam ta hun kalta a thil hriat reng cha kum lo tak chu ram buai tan tir kha ani phung vel an soi ang main ram a han buai ta ka chuan vai si pai chu phing philip chuak wang lai an soi ang main mizoram a chuan an ron chuak chho ngua ngua mai kha ani a ator hlel om tok chawin zalena sual tu telamin an lokap thrin bok nen athi velo te chuan dichim takin an mising hmu an huat zong te chu an ngai satamai thina khotin ti thei deuh tho chu vai si pai ho chuan an thu chil vek mai si silai ri te chu an ni tin nu na tel ve ang zia zangin are reng mai si silai reng kara chuan thlamuan na tur awan zia in chu ril berlaya po mu se silai ri atangin silai mukal na lam a ria chi lo hlau le thlabar em em a hun tin an man thin dan chang thum na kan mule a mana khanin mo thin lai jing ria ye min chim tu chu dar feng rual cheng rang ro la au kan muan pui si lo zan mu chin har nge ye a chang to bera chuan la phu tu du thu sa in ngai dam ton na khuwa kan tlai ma nge ya malam pan tu ra mi te adu thu kan mu zoram buai wangin thil thalo tin reng mai chuan a thu chil tam mai emuti tur ani a mi pui van tlang tan vai si pai an hlom rualin zalena sual tu te thlamun pui lo chang la tam em em boxi zum le hriam kara ko sak ang mai ani chang atama patling le patling an in ring ton ngam lo chang a oma thuruk po pindan ril bera soi ngam lo chang atam thin nge yang an taksa mai a hliam lowa an thin lung chung ril ber thleng a hliam mitam tak an oma thi na tluk deuh tho a tor hre om chu thin lung hliam ani fo kan hliam hlui te chu serlo ma se are ral mai thei don lo ti a ria ma se kan hliam hlui te kan thre reng ani thung ero chuan ma son na than ti thu thei ani don thung si amalama kan soi to kok tu te wangi mitam tak thin lung chu hliam min oma vai si pai te hliam na mai ni lo zale na sual tu te awanga hliam po an tamang keima ni le keima ni kan in hliam na chu chiar sen ani kher lo wang suak lian po khan hei wang hian kan suang na zong zong lalpa min ngai dam la ati reng ani kha ma se ram buai awanga kan ram than thu me dikal le tur chuan nunglam hoi let arim lova tui bo nu chu ru le thei ani to lo thil ani angtur ani felvek to awangin
Hoi ki ra siam chat le thei to lo siam chat tum chu thil om janei to lo.

0: tuna kan ngai thlak ta kha khuavel thola ding ta che ti la dor puveng thar brand swai me zai pol te sak ani a puvi thang za ma phu ani zandar sari le minit nga leng zem la ngai thla khun kan lo thleng le ta a tun chu ma hian dal ngeng pui to chong le hc la sang lu rate zai kan ngai thla ho don ani abul tran nan hc la sang lu ran ente lung run ti la asak ilo ngai thla u
1: Nun hlui ngaya, kathamvel hi.

tunay kan ngay thak tak ha en te lung run ti la it sil sang lura sak ani tuna chuan lal ngeng pui to chungin lung ka chhir ti la sak ilonga thlang u

kan ngai thak tak kha lung ka chhir ti la la lang yang pui to chong sak ani tuna chon hc la sang lur ra zai kan ngai thalenga mangai o mangai ti la aron sadon ani tunai lo ngai thang u

mangai o mangai ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha hc sang lo ra ani tuna chuan la lengpui to chongin thin lai na ti la sakilongai thlang o.

tin lai na ti thla kan ngai thlak tak ron satu kha lal ngeng pui to chong ani kan la dot le tan chuan hc sang lu ran ton mang chai lai di ti thla sak ilo ngai thlang u

Tunmang chai lai di ti lak an ngai thlak ta ron sa tu kha hc sang lu ra ani chu ti jong chu zan in leng zem la ngai thlak huna hc sang lu ra le long yang pui te zai kan ngai thlak the te chu ani a akaswani aizol atanga pon chu ani

0: tun chum shalai ti huang a chuan bible quiz kan ngai tha anga hun run mang tu dur te hi anthony vanal pe ka le a chhian te bong ko na ni
1: akash wani ai zol ngai te tu zong zong te in za vain chwe ve ku le e tun huna hian ke ni ka thlik chhalai bol bong kon branch te chuan en zona le chha na mangai ti siak na quiz in hun karang mang do na ni ya bible thu mangin quiz kan bua sai do na ni ya ngai thadu de na to thlenga bilang wa thak sak perfect turin kan san so ngal cheu ni ole kan hun kan lak rei lo nan kan quiz kal mang kan soi zar zaranga group thum karon di siak do na saint john paul group le saint christina le saint francis group te kan i do na round thum kanon thena round thumin round 1 he multiple choice question and answer round aniinga question pariat aranom don ani group ten question pariat thau kan changa nga question pakhat hian in second song hun zelar nei don ani it's one in round 2 he rapid fire round ni in question song aron kenga hemi hi second song li chung in chan zo nge nge turani ya kan thiam thiam kan changa kan thiam la chu pass kan ti zel don ani it's one in final round buzzer round kan ti hi aum le a hai to general round common question ani nga group tin te hran paing gain zo to lawanga achang thiam thiam a hria hria khan in chan hal mai dur ani a chang thailo kan om ni chuan in pass ani mai don ani ole kan quiz te kan chan halanga group a saint john paul group te kan in ring em an in ring ani saint john paul group te kan in chuan in in zona masaber round 1 atana in zona masaber chu hei heni lal nebukadnezar amu mang a milim kha tu silfia nge tinia option a ezekiela b daniela c jeremiah d ezra ten ne hi huna intane b daniela anantia anan chang digane bulan chan chokop mai saint john paul group te in zona pahina le atan chuan in loin ding le ngal ula lali su kha ning zange thale ra khan thlem na to tinia e na nisari b na nisom thum c na nisom li d na nisom nga ten ni in huna in chane
2: c nisom li
1: tia in chang thale duem andu lawn isan kon fi khop mai an chang dikani si sabhi ole tuna group b saint christina group te kai ding ve thungem
2: oh
1: and din suan it in zone number super chu hei hini mausia rolua tu kha tunge ni tinia a aruna b kalepa c joshua d samuela in hun nine ten ne
2: See
1: Joshua. Anon chang de gani. Arulwa tu kan ti nung zui tu ta chang dol tu ta poti then chu. Ole zona pa ni na. Isuan khoi khuwa a in nei na nge thil makati masak ber ti ni ya. Option A Jerusalem, B Cana, C Nazareth, D Bethany ten ni in huna in chane.
3: Cana.
1: Cana khuwa anon ti ya anon chang de gani. zona pani ga in zo dano chang dik ve we a group b saint christina group te an thiam khop mai group c saint francis group te kain ding ve la thungem
2: dige
1: in zona pakhat na ma sabber ta sakai bang nei pu kan pailu khat tu nge ni ti ni ya option a jeremiah b daniela c ezekiela d isaiah te ni in thane in chane
2: daniela
1: aron chang rang par par khop mai in chiang em
2: chiang ne
1: siang boka anon chang digani ole in zona panina kan ka yanga hei in zona ni atira thu om ti hi eng chan chin tha nge a in chan emo alan kan tiang option a mathaya b marka c luka d johana ten ne na ne chane
2: johana
1: pe anon chang digani dega Saint Francis group the po anon chang changal khom mai bulan ron tan traffic ani ole tu na Saint John Paul group te group A te kan in ring lem kan in ring le suan zo na kan zot le tan nga par par dor ni in zo na pathum na la le suwa lampana tui chunga kal kha tunge ani tin ya option A zirtir johana B zirtir petra C zirtir Andrew wale D zirtir thomaten ni nuhuna internet
3: petera
1: zirtir petera hanan ya anon kon feel of view na chungin anon chang de gani anwan thiam ta game zone pali na group a tan samuel anu mingkha tunge ni tin ya option a ruthi b hanai c deborai d miriam iten ni
3: ruthi
1: ruthi anon tiya kan thiam an huna topa adiglo tlat mai achana dik chu bi hanai ani ole in zona dot le poni sela kan kal lenga chanchin tha gospel kan ti doctorin azia khai bu nge tin ya eng chanchin tha nge tin ya option a matha ya b marka c luka d johan ten ni
3: c luka
1: anon chang dik ani c khan zona panga anon changa zona paruna ang kai le na lang group a saint john paul group te in zona chu hei hini jerusalem a bek in kha tu sak nge tin ya option a lal davida b lal sola c lal solomon ale d lal rehoboa mahten ni
4: c lal so lal solomon a
1: in siang mo an chang de ga ni lal solomon na ani ole tu na so ane group b saint christina group a kan pakai le anga in ring em an in ring rual khop mai tu na in zona dot le in zona pathum na chu hai he ni i so tho le na ring du lo tu kha atak nge ana ka zen zet lo chuan ti ya soi tu ka tu nge ni ti ni ya option a zirtir petra b zirtir james C zirtir thoma D zirtir philipaten ne
5: Lali so na bazen ngei tu zirtir thoma
1: Zirtir thoma ron ten son duem
5: Son dola
1: An chang diga ne A mai ro chukan soy duwa Zirtir thoma khan an aka azen kher lao ni O chan na ha Anon zirtir an aka zen ngei tu non tiya mai ro chuk Ngai cha tu dekha li nilau khe da tan le participants ten ziti thoma khan azen kherlawa azen du law o in zora dot le zona palena abraham of pa sarik laka piang khatunge ni in ya option a ismaela b isaka c jacob pa d joseph ten ni
5: isaka
1: isaka anan te confirm
5: o confirm
1: anan confirm khop mai an chang de gani saka aram ti ya ole zona dot le kan kai liang tunge lal nu lo ni ya juda mi re chandam tu kha in ya option a ruthi e b debura e c s 3 d hanai en ni e ruthi yanan ti ya san du em chana ang san du la wan kon fi mai ro chu dik lo tlat mai en phone is la zona ala tama mabab ala tama ngolmi ala utur ni ole in zona dot le kan pakai le ngalanga lali swa baptist tu khatunge ni tin ya option a petera b johana c andrew wa d james te jakopate an ni b johana anan ti ya na lo lo ka an chang de ga ni baptist tu johana ani ole tuna saint francis group te nen ring vela thung em
4: nen ring e
1: nen ring chakop mai in zona pathum na chu he he ni lali swa nung azui ma khan mathai khanin enge ati thin eng nange tho thin option a sa

0: khiêm khan sa ma sak tur nia bazar kan dai lo wangin ban phar ma sa emo ding ma sa sa khanin kan lo chang nga mani group ming ka soi ker ngai lo ti kha kan nan an tar lang non le ni sela ole zo na hi bazar raw na fine so pasari kan dai do na atnung lampang rang tanga lo ti che fal de let kan mani point le thal na chance ara tra khop mai ti kha e sat lang la thaw me ole in zo na saber kan time ki parte lavin ready bokela second song chuwa chan ni ge durani o thuthu thara butoi ber pahi de khai ge
1: chona bu ni le bong tu
0: ara chang di kho mai group a tu den sak te ya ole zona pani na daniel kha tu mu mang wang nge babula na choi ka na ni
2: len ne bu kan ni sara
0: adigani lal ne bu kan ni sara ni gurin den sak zona pathum na ke het hi ka om miti ta che ti hi tu soi nge ti ni
3: saya
0: saya nan tia nan chang di ka ni group b te eh an ti am long khop mai an vai tu na khan in group a b c de khan zona pathum chau kan la zo chung in an la chang kim ve ka ni o tu na zona pali na zol nei tu nge go me ri nei
2: zol nei ho sia
0: group a den on chang de gani ale zona pangana israel lal masaber kha tume ni
2: len sola
0: lal sola nan te nan chang de gani group c saint francis group te nan chang de gle kut ben kha war de ude wi la o ben bek chale lo bang kut ben kha ale zona zona parugna kan kai le a thu pon bu wa engko san nge lum si lo wat si lo tian kau kha lau di ke ran tia an chang di ka ne group a te sein do ball group te an chang tiam khop mai ale tuna zona dot le ran kai le nga khoi hua na nge i su kha an man ma in a chong try ti ni
1: ni bo na
0: guess mani hua na na tia ran chang an group b te no chang di ke arbuka bidang sei main aran sei zer sar mai ni ole zona dot le zona priya dang kai nga ein zona ni zirtir tu inge chia hlo beng tan sak ti ni
2: zirtir petra
0: zirtir petra ram tia group c te ron sang dike de in zona dot le chu zona pakwana tan in zona chu he he ne chia hlo beng tan sak kha tunge ming pui thiam chia lo kha tunge ni ti na ni
1: malchusa
0: malchusa malkasa te pon dia malchusa ron dia chana de ga ni in zona dot le zona som na thong le vira vana shoi chawa om zone kha tunge ni
3: so mei ni za
0: an an chang rang fie fie ko my group b te an chana de ga ni zona chuanin zona som theng kan chang towa avain zona pasari kan le nei ri ti kha participants ten lo hria ila in le thal ngai kan awani chuan pakhat na chan salo mani ni kha lo hria le zona pakhatin mak som se la pu ni o ole tuna zona som pakhat na chu hai he ni timothy andu kha tunge ming
2: uniki
0: uniki heron tian an chana kha digani zona dot le chu hei hi ni raurel tu zinga zonei kha tunge ni tin ya hi hom je chu raurel tu zinga zonei mai chi kha tunge ni tin ni
3: debora
0: debora non ti ya an cha na kha dikani zona som pathum na jerusalem kulbing te kha tu inge sa thale tin ya ani lo point jerusalem kulbang kulbin sang gan ti au kha tu nge sa thale ti ni zona in chane
2: nehemia
0: nanam cha rang khop maya chan kha di gani ole zona som pali na thu thung lui lam pang thu thung lui ali dia i kha eng na thok nge ye ni e
2: puan zo to
0: puan zo to group b te ha chang di le ni

Ka vangai em kan sa tuan ram ti la kan ngai thlak tak lo sa tu te kha ladies auxiliary department bung kon te anni kan la pan hina tan chuan rang chuan le apol ten a mangai na ka cholin ti hlan sakilongai thlang u

a hmanga ina akha cholin ti hla lo satu te kha rang chhuana le a pol te an ni tuna chuan f dal ming thanga le a pol ten a rei to lo wang ti an sak lo ngai thlang u

ta ron sa tu te kha f dan ming thang ale pol te an ni tuna chuan ladies auxiliary department bung konin ani chuan hne na a omang ti la an sak ilongai thlang u

Ani chun hne na awamang ti la lo satu te kha ladies auxiliary department bung kon te anni tuna chuan nangma thil ro pui te an soi ti la kan ngai thla anga alo satu tur te hi hrang chuan ale apol te anni tuna ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thlak ta khanang ma thil ro pui te an soi ti rang chuan ale apol te sak ani tuna chuan f dam hming thang ale apol ten jerusalem kho pui ten sakilo ngai thlang u

Mithiang him kal na kong hui ka zo in ti la ron sa tu te kha ladies auxiliary department bung kon te an ni tun chuan i su i thu ka ngai tu in ti la rang chona le apol te sak i lo ngai thang u.

kan ngai thlak ta kha i sui thu ka ngai tu in ti la rang chuan ale a pol te sakani kan la to ber tan chuan lungai na le boina ti la e flan min thang ale a pol te sakhi lo ngai thang u

0: tun tum finally thing him na ti huna chuan thing him na e le in siam kong a te thu pui kan ngai thlanga hun an phang tu tur te hi larem siam mi le lal nei kimi chan pui veng a zol mi ten ni
1: hei vo ina kan thu pui hi thiang lim na e le in siam kong a ti ani a thu pui tha tak le in zir ti ngai tak mai ani ka ti ke chu tin angai thla tu ten an hlok pui ngei po ka be se tatani ama saberin kan eile in tur chu athiang hnim tur ani kan eile in tur te athiang hnim lo chuan natna chi hrang hrang ve a olbik em em ani kan ei tur te athiang hnim lo chuan taksa thisel na pandeu te le pumlam fel lo te tan phei chuan pumnuam lo le kotha lo le luak te a ol em em ani chutiang ani phei chuan in enkol vat lo chuan mihringa in chan lo mai te

0: olvia mai asin thian nu film kur anga in kan e in siam ko nga hian kan film kura vai tak le thiang lim takin kan siam thin tur ani chung te chu kan thiam ang to kin kan han soi ho do nem miang
1: ni e poi mo lutuk he kan thu poi hi ton la ya chuan insertir ngai tak mai ni to a kan fate tuna thalai ni me te hi annau panlaya anmule ansiate kan zerte thin dan le tuna khovel thiam na a azon zong kara chonin abei tham le maya kan fate po hi e le in siam konga kan zertir uloka ngai ta le ni in asiata tuna chon e siam thiam tak tak te siam dan te po hi mobile YouTube tangten mo tur tam ta le maya
0: ni e
1: thiang lim taka siam dani ro kan soi warangai le thungin ka sia
0: adik cha mai tro kan nau pan lai chuan kan nu ti hian ram le a bal lo sil angai lo te an ti a an tam te mai an ti ang thlai reng reng te an vo thok thoka an chu me mo bai em mai thina chung ang te chukan e mai thina ma se khove lo thang tho je la kha kha chu atok ta lo khop mai ti ro kan thai te chu ram dang atang la ko lu le motor vela phur kwal sep le bazara arem dan da na zuara thut pui mai thin te kha kan lo le khom ve a kan siam don huna chuan sil nge nge turani heng angti kan injirtir war angai le meitro
1: ni e anti kop mai kan e tur siam tur te chu a uluk takin kan sil fayanga kan siam dan phung po kan uluk em em turani ake chome kan muina na purun te la han thak te hian vil du da dewa purun u rok khop chuan te hi kangai theilo khop meya kan chome kan kha atui lo rok thei ani a tui tak e thei kha tui lo takin kan e tru la poi
0: thin le cha alom
1: man lai deu khan kanu chome kan hi chu apurun ti ur nge nge china a kathin hi dirim top zel mai ni ke chu
0: ni e vil ulok uluk lo nana na chu atui po alo tui nep deu thi na lom ka experience kan sei veang e o mi zo te chuan bekang hi kan cho me du zong tak mai le kan cho e ti tui thei tak mai ani a ame ro chu e suala dam lo ta le thi pui hial ta te kan lo ta zau zau mai hi apui le ani kepo kum som thum don lai mai bekang hi kalo ve to a pathian zara e sual hi kan la om lo reng reng a van ne kha kati asin hi po hi a sei tur kan nei ve nua la sin
1: ani chu i van nei le mai hi ni e ton lai a bekang te hi mi zo chuan kan du em em a amai ro chu e sual hi atam em em thunga a hu ho ho wa dam do ina om ngai khopa bekang om lo e sual ti po hi kan om chok ta ni chu tiang kong a chuan nang kum som thum lai bekang i lo to a tu manan le e sual lo kha i wa nei tak zita chu ti rual chuan i fim khur na kha e ani ti sia chengai fim khur na ra
0: ni ve pakhate
1: tim khon na le thiang hlim na kha ingai poi mo a chu chu iwan nei pui te poti theyang tro
0: ni e ka bekang tur khamo voi thum voi level ka sil thina ti chuan ka chum ma in zan khat vel tui sa a emo tui vo ta emo ka che a chu ero chu amin ma na na chia mai ka ni amo guest te alo hek lo bok nen tin chia lo kha chuan han chu mi la hei beliang mun hun an ti anga erong bol tan ma ang tuk tho khan apin har em em ve a ama ero chu khatia tuya kan han chia ma sak kha chuan alo min ola guest te po kan mang na salutuk lo china kha kha chia apui mo na chu ani maya tin ka uma uluk takin kabila ran nung eng ma om thelo turin kabil tha thlapa ti chuan vo in thleng hian kalo ve a tu man kan le sual lo te hi alom om khop mai be siam uluk angai ti na ani ber chumo bekam hi a sensitive ve em em a uluk tak le thiang nim takin kan song bol tur ani a tam tak chuan an bun thit sa te hi uluk lem loin an da mai maya khanga khan dai dep te chuk chu te ran nung dang ten an lo bom lau chuan nan na rik te an lo nu chia ve the mo tin thing tla nga te po hei tui mun thang kil khoi la ya te mo ha bun thit sa in an da mai maya man hun hun han mai ang chi te chu tiang tur chuan an tia khang ang chi te po kha kan da na te kan ulo ka kan chin tha ta film kur ta ka kan chet kha apoi mo em em a chu ba ka a chuan na bel te po hi fai takasil alo nga ya tam takina an soi dan phei chuan bong sa chum na nu a chum te hian e a i sual tam tak an han chui na chuan bong sa chum na nu a an chum te kha an ta a kham kha alo ni a bong sa chum na nuwa hi kan chum le don ani chuan khang ang te kha fai thei ang berin kan silanga hi bong sa chum na kan kha kan sil fai tok lo chuan eng tin tin mon khan ami kha mi abia kang le a bong sa in mil lo na lai kha a lo lang ve a kha kha e sual a ol te an tia mo fai takin kan sil le thin tur ani kan lai khamo eng ma ran nung wak lu theilawa ku that thlap zel tur ani a chutiang ani lo ran nung ina alo boma alo walu the kha chuan nat na shik eng engamo kan siat lem lo nia kan ngai lem lo ang khan e alo bom khan han nom lo pui e sual mai te kha alo ol ta em em ani
1: ani chu chu tiang zong in kalo ngai to angai ve reng reng lei nem ke chu ve ngai lo ti taka mo khatiang khan kalo a ngai serious mm shan lawa na lama chuan e sual te hi tam em awang hian a mi na zong hi chu lei po ka lei ngam ngai lawa ka e ngam ngai lawa ni chu ama ro chu khatiang taka uluk taka min an ti te kha chwa din ngai tha de win kan e ve mai a ke ni pon nang po chu tiang taka uluka i lo ti chin chu hei e sual na laka te po i lo him pha ni in a sia ta i dan te kha mi ten lo se ve se la lo zom ve se la thango tang a beng war thlak ka ti hle mai
0: ni te reng mai kan ei tur song bol na mun te hi a thiang hlim tur ani chome ani emo thei emo thil hel ei tur reng reng te tui thiang hlimin fai takin kan sil thin tur ani a thil hral tur siam tu kan ni phei chuan kan che thiang hlim hle tur ani te ro
1: ni e dik lu tok hei fatu ni khwa te po hian mo mei che ta na sam thla nyang nuang te hi a thalawa moi lowa ba ka kanei tur siama te khan kan samte lo tlapal ani chuanin e kha ti tui om lo zo ve kani cho wan chuanin hei lukhum te apron te in bel nge hi a tha in a moi nai boka tin hei hotel le restaurant a thok tu te po hi uluk taka in chein a fel fai tak hian om sila chuan thil ei tur simpa a hei ko va ei sen lutuk te mei zial ku ta chep chunga mi lo welcome te le a tip tuam tuam chunga sem te heng te hi amoi lo win ti lo sa ma tha tin an zuwa an ei du ani po in mi nan dor lo lai khan ei mei tur ania tiang kong a po hian kan film khura a thiang lim taka kan che sham sham hi poimo tak ta zetin ka sha
0: chu chu lom thing tlang vela kan han jin ni khwa de po.

0: Yan mo, kan han chola, kan pa hi lo chik ve thin ang reng kho ba. A mil reng reng, e sen lu tuk bok si, zia la ron chep vu bok mai si, ka e ti tui lo ti te hi chi nga. Thil pakat poi mo ka ti dek mai chu mo. Kan sui te ang, kan nung deo to khan, bekang e sual an om le zau thi na. Mitam takin agriculture bekang chi ewanga anpu nok hlomani kha hehi adik lo topani agriya an mithiam soi kahria treng chu achi tura chuan rannung ten an e chhiat lo nana achi an song bol na hi mihring tan apoi dan chu khwareya dai alang chawang ati sin chu tiani chuan kan bekang umdana kan fim khur tok lo ti na ke chuan ka ngai ni chutiang se lin e tur dang kan siam te po hi thole ran nung te bom theilo turin kan chin tha zel tur ni te ro
1: ni e ti kom mai i soi chu kan e tur te hi kan chin that lo chuan tho ten an lo bo manga tho te hi thil trop tak tak bom tu an nya an ke a te eng nat na a six emo ten lo kai chuan in Well, some takin she ka and put her in a lo can lo kai ve may don kalonia. So wang swan can eat or siam te catch hat takin chin zel may ka himani. Tin tole ran nung te, titlem tor swan can in le avail te. Can ti tiang lim ka poimo em boka. Tin tobaka no pang le puitling te po in. Til can eat on in good fight takin. Akan silin kan en kol turanya kutin chunga baldum a om hau lovin kan en kolanga tin balte hiten om ema so wang chuan faisara thil eile in siam chu anuamin atui po toi nge yanga tina e te po ada chak om leidon lutuka so wang chuan tiang konga po kan fim khurangai tak pazitani
0: ke po tui nge in karing kutin bal isoi ta ka chuan mo kasiat pakhat kan sei ve ange o hostel pakhat chu nau pangte kha anpum anuam lova an kwa te a thalo de vek maya engtijiange an intia an in chui kwal vela an kuk pa kha an chui na lama mi che trop tak mai kha lo nia a kutin te chu alo dum them thuam maya alo nia a khatiang ang khan A jet nateka lo tiang him lo em my boxy ah. Katiang teka aloni dai my sea and ban siang kerosin. Koi muna pony say a in siam kong a hian. Tiang lim takle fell fi takin cantitur ani. To the low to country sail natan na atan po a poite latani.
1: Ni mitin tehi. Helam kong a hian kan chan har chu hun tak ka zetani a che thiang him tak tak te chu amma sila lo chi top ve fe fe hi kan la tam mai boxia
0: ni e
1: chuan a mason hi chu kan ngai le a bible point kan thlen chin atangin mason zel turin min ti kha a helam kong a po ma kan son zel hi apoi mo tak ka zetani
0: tak zetani adik che mai final lam kong a po ma kan sona abik takin he kan thinglang lam u nau ten min le khalna sata khop mai ro ko fai ber ti a te po kan phatalo tla mai a khopui lam hian thil thiang lim chau e thi nila risel po kan risel nge yang te ro e le in kan e don in fai takin kut kan silanga asiam tu po in thil pakhat asiama adang asiam le dona a akut asil fai le zel tur ani a kut ber leai luaya thil dang han khoi le thin te hi a thalo a risel po a risel lovang kan siam sa han chop ni khwa te po hian mo bun top pa bun nor mai lovin it om theyang berin chop te hi ching thin ila e a it om hle ria vasin te ro
1: ni e ni te me mai he a hotel le restaurant vela han chol don te hian e in na do kan vel alo tro vel chuan in kan chol na kha a in chir om rum rumina
0: Tere.

0: lomai te pokhat athan omrum rum thin ani chu wang chuan in mi in a chok anei don po in ani thowa chu wang chuan ei chauka bik takin chu ei na do kan le che vel te athiang hlim hi poimo tak zeta chu tilo chuan a mi a nar ve ni hotel te restaurant te tan ngat phe chuan
1: adikalom
0: tran an lak angai khop mai thote lo om noi noi chuan in ei kha phur om lo tak te
1: om sing te tro adikalom tu tan po hian mo hi hi chu apom om vek mai an thil siam te kha tui viao ma se amon ma te atop viao si kha chuan ei ati chak lo om lo ve tlatalom te ro phai le thiang hlim ti hi chu a in kop tlat mai ani chu wang chuan kan the ang to ka phai le thiang hlima e ma ni mi sing po kan in ti faya chu tiang anga dor te ngak thin tur chuan kan in buat sai hi apoi mo ani kan taksa le mel te po a faya a thiang hlim chuan mi po kan hi bi kalom te ro
0: te reng mai
1: chop le bahal taka dor te kan ngak ani chuan mi in chol nan an it lo mai don lo ni a fai le thiang hlim taka kan ti the chuan kan sum don na po in ma son nge in ka ring sin thian
0: ni e hey entenan kong ka mathi le tur zuar te le le hi che thiang hlim hi nga ya ri la lo tram to si chuan e kan nar phal lo kan e bor bor mai chin si a athiang him to lo fo ni he po hi he mi chung chang a po hian kan tu le fa te po kan zer tir war ngai ta le me ya tho bom thei mai me da te hi mu tur om fo chin a a chalo tak ze ta a zor tu lo
1: po hian kan fa te pe kan zer tir ngai nau pang ho te
0: ngai lu tok chu bang chuan he a zor tu te lam po hi che thiang him a chul tak ze ta heng hi chu in ya in sil siat tam hi poi mo a
1: ni e
0: azwar to le le to te
1: oh hey mi pu wap e le in siam ko nga te tian mo en ti nan catering ani emo lunch box ang chi te po hi siam uluk atul kho mai kan in ma khwa na lama a thing te kan mang thin emo ni oh e swal hi kan om le za thina hi po hi a siam tu lam hi kan film khorangai kho mai te ro pum nuam lo hi tam takan omle thina entian nan he satil angchi mo satil na lamchi hi siam uluk angai le a tin e tur kan va ordan mona thok te hi an poimo top ta ni chu tam tak chuan sum hmu na ani phot chuan tia uluk lem lova siam tamai mai te po om the ani a chu wang chuan khatiang ang muna I kan thok ani chuan kan thei to pa thiang hlim da lam kha kan trang tang zel tur ni in ka sia
0: ni che ni a ni che na kan ka soi to ang khan restaurant te po do kan vela tho om loi loi te hi a thalo tak zita tiang a point tho huat chi ang te hian han thu fai zung zung sila tho ne na e tur in chu te po kan ang mai do na
1: ni e
0: kan chet vel na te po to vel chuan a ri sel lo ba ka mi ten min dor chak lo mai do na ni min dor du lo chuan kan sum hu na te po lo la nyam zel do na
1: ni zel
0: chu wangin fai le thiang hlim na ko a hian a thei to pa chan kan lak sham sham he rul tak zetin ka sia
1: ani alom ketiring kan siam na mun ma le bung bel te po fai le thiang lim takin en kolila a it omin e te po achak om don junia chu ti ni lo chuan a it om lo thei tlat helam ei zong tu te po kan fim khur tlan hi apoi mo ta le mai hetianga mi pui ei tur siama ei zong hi kan tam ve ta bok nen luk tak thiang lim the ang pera kan chet lan atul ta kho mai te ro chu mi te ker ke tring kha alom ei swal le pum nuam lo kan tam riau mai min ti vai tuan amual pho thak don e mai te ro hetiang lama ei zong tu te zong zong po hian

0: tha in heng kan thu han soi ang chi te po hi a lo zom ve sham se ti te hi ava du om tak em te ro
1: ni e fim kur nan te lo mang selmo ni eten zu ba ka zu me he le te le te lama engi an zor ang chi kong kama an han zor ang chi sim sim an thut pui ang chi te po hi hei vai vut khu nen te lo in zo pol to kong kama li the lo tlan khureng boka khati ang khan azwar tu ten nan lo zwar ve lo thei bik si lawa khang te po kha en tir nang kan le ni po in fai takin silila khan e turin bo sai chawila thei te po hi kan vil ma hian fai te wasil phot turania
0: ni e
1: sum nuwa kan vil chau donia tin chu tiang a thiang nim taka kan ti chuan hrisel na tan te po lo tha a ma son na te po ni ze bokani
0: ni e thil siam sa zwar tu te atang po hian mel han ina le chak om le chak om lo te po hi om ve te ro thian nu
1: ni e te reng mai ke po kani chin a siam tu zir hian kalein kalei lo ve chin tho mai email ina achithiang hnim lo le bal de ina thilan lo siaman lo ti ni chuanin ani na taka chuanin lei po cha om lo a ei po cha om lo ni
0: ni e
1: chuan chuan chithiang hnim mel tak ani ro chuan kha khan ati chak om ve a chuan in ei tur chi sang sang hi siam tu le azwar tu hian thiang hnim le fai kha ngai poi mo nge ngi turani chu chu a thil poi mo tak ni in ka sha
0: ni e kan ei tur siam te thiang hnim taka kan ti chuan kan sum hmu na nar te po a alo lok le sot don ti na ni maya te ro mi na kan siam tu mel min han mu an ei chak lo natur ani ai khachuan ma ni po uluk le film khur taka kan in buat sai kha apui mo le ani chu entir nan heng pikul lam chi te po hi mo uluk takin siamila satel lam chi te phei chu uluk angai re ngasin mi in an e swa lang ti te po hi lo om khop mai thiang hlim le uluk takin siamila adu om khop mai athiang hlim tok lo chuan mi in lo e sual pal ta se amual pho thlakin aza thlak ton e masin te ro
1: ni e dik lo tok i ke po hi chu tiang awang chuan ka siam thiam ve ring te po hi i ka siam in ka zor ngam lo pha ve ni eng po ni se kan siam chuan athiang hlim thei ang ber kan che thi tul ber mai chu ti ni lo chuan soi le soi nu kan thil siam te min an le du nang chu tiang zelin chang siam le kan chi te po ani vek mai chang chi sang sang siam ei zong te po kan chet fel fai hi angai tak ka zet ani
0: ni e te reng mai hi ku va khora ei zong te po kan tam ta mo heng ang chi a te po hianin kan chet thiang lim hi atul e ema pan na ti po hi fa takasil le sil lo hian kong ro asu le maya a abal tok le ka sil te po hi om thei don in ka sia mo chu wang chan uluk thei top mai hian e han sil mai la pan na te hi fa takasil angai ni a fai tok lo chuan ka ti po an the ni ku va khora te po hian che thiang lim le thiang lim lo te asyat te khop mai te ro eng po ni se kan thu pui ang hian ele in siam ko nga thiang lim takin kan siamin kan 18 tur ani te ro
1: ni e ni te me mai kan che thiang lim a tok lo fo wang hian ingi mo har sat nai le ina te po nge lo thil te po hi kan tok fo chin reng ani so wang chuan uluk le zuala siam kan zerwar sau sau te po hi nga ya tin kan ei rong bol na mun ma te po hi a fain athiang him tur ni kan chauka te mo hi kan von fai ngai tak zet ani
0: ei rong bol i sei ta ka chuan boi khat

kan ngai thlak ta kha khuwa wang kal lai ti la CFL min thanga sak ani tena chon Helen zai than kung sai lawin en chim lo ngai zuali ti la sak ilo ngai thlang u

mangai na khal sual ti thla kan ngai thlak tak rong satu khalal nun moya ani kan hla dot le tan chuan itan kalau kirle ti hla CFL ming thanga sak tunai lo ngai thlang u

Kani nga thak ta kha parang a chul ti la sadan zai than kung sai lo sak ani chuti chong chu zanin zan tiang lung len huna se fel ming thanga helen zai than kung sai lo le lal nun moi te zai kan nga thak the te chu ani a akashwani aizola tanga pon chu ani he hi akashwani aizola ni zandar som le achan ve alo ni ta a zan voina ta na kan hun hun nung ber chu alo top ta a kan program hi fm gold relay in delhi.